0: jama Farfesa Abdullahi Saleh Komuriya yace dai shirye-shiryen suka nisa na tarbar mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima da zai gabatar da makala musamman abubukan da za a gabatar na wancan taro.
1: Wannan jami'a za ta yi taro na yayi dalibai karo na biyu da na uku. Ya sha bamban da shauran kumbukishin na farko da muka yi a wannan jami'a. Na farko dai ya sha bamban saboda shine taro na farko da zan gudanar a matsayina na shugaban jami'a na biyu a wannan jami'a. Na biyu ya

ke caccaka sallasa kamar yadda hankaka yake caccaka jini hankaka ba caka yake bai daga ya caka ya daga duk wata dabba ma ba su irin wannan bakin mai tsini ai caka suke su daga ma yake ce ku duba da kasan hankaka ya caki jini ya daga bakin sa haka bawon Allah ne yake fada wannan hadisin Ibn Khuzaimah ya fidda shi a cikin sahihin sa Allah ka kare mu wa an Umar bin Khattab radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنة ومدن قدام الله درشية من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي ما من مسلم باب ونمتن دزي صلى إلا وملك عن يمينه وعن يساره فأتي أداما سأكوي ملائكة أحب سما أكوي ملائكة فإن أتمها إذا متن يتك صلى urija biha ila Allah malaikan dama da malaikan hagu za su cicciɓi sallarsi sama da ita akai ta gurin Allah wa illam yatimmaha in kuwa mutum bai cika sallar ba daraba biha wajhahu suna daga sallar sai su kwaba masa ita fuska sai tafiyar su ba abin da za su rubuta Imam Daruqutni shine rawaito na hadisin Imam Suudi ya kawo shi a cikin Al-Jami'u Sagir. Muhalli shada anan shine duk wanda bai cika sallah ba wannan hadisin yana ishara cewar sallah kuma ba za a kai ta inda ake karba ba. Wanda wannan na daga cikin musiba da ya kamata mutane mu kiyaye saboda wannan tanadi da Allah yayi ga mutumin da bai cika sallah ba. Amma bil asaf kullun na fada ku duba yadda mutane suke sallah. Ko sabon tuba in zan muku da Hausa ko sabon tuba bai kamata irin wannan sallar ba bare wanda aka haife shi a cikin musulunci musulunci ba da awa bace I am muslim eh hey, you are muslim haka yake ba magana ana muslimun bane a magana ce ta kana aikin musulunci a aikin musulunci babu wanda kai sallah daraja babu wanda kai sallah falala kullun ka ta yi sallah ka tuna gaban ubangiji zan je wannan kadai ya ishe ka zan je gaban Allah shi yasa ubangiji bai yarda a zo gaban sa ba daidai ba ubangiji ya duk wani tanadi da zaka je gaban sa cikin nutsuwa da kamala da tsafta Allah ya ce wanke bakinka bai kamata ka zo gaban Allah da bakinka ka ci wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai aswaki wanke bakin ka ci gora to kurkure ka zubar ka ci nama wanke bakinka fuskarka ka yi busu-busu da kura wanke fuskar kai ma da kake daki a kwance ba kai busu-busu ba wanke fuskar saboda idan ya fito tar gaban ubangiji zaka je aka ce ka wanke hannayenka ka wanke kafafunka wanda su ana zaton da hannu da kafa suna diban datti to zaka gaban Allah ka taho tsaf a cikin nutsuwa mike yace idza ataytum ila salati fa'atuha bisakina yace idan za ku je sallah ku tafi da nutsuwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama adraktum fasallu abinda kuka samu ku sallata wama fatakum fa'atimu ko faqdu abinda yace kuku rama ko ku biya bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangiji shi yasa duk wanda ga yana sallah yana waiwaye to bai san abin da yake ba duk wanda ga yana sallah yana kallon sama wallahi bai san abin da yake ba amma in dai ka san me kake kai concentrating rayuwarka zuwa ga shi yasa a sallah ya kawo akai da ka sunkuyar da kai ba duka kalli gaba ka sunkuyar da kai so da sunkuyar da kai alamu ne na girmamawa da tawazu ko yanzu ko wani babban mutum ka je gaban sa kura masa ido zaka yi baka da ladabi kenan in ku zaka yi magana ka dauka ranka ya dade sai ka dan sunku amma baka masa kurr ba ina siffanta muku ne laisa ka misali shi Allah ba a siffanta shi da komai amma dai wai dan ka gane mike yace ka kalli kasa karkada karka sama hannayenka kanannade su so da kar ma kai wani soshe-soshe da goge-goge kanisu wannan fa ita ce sallah amma sai ka ga mutum

0: Sai te maka abnormal la sai dai abnormal ko ai sai ta maka lemurya subhanallah subhanallah subhanallah ashi sa kana silibanci yanzu kai a ce muna da limami ya mace a masallacin nan ai ko wajen a daidaita sauma kai gyara dan matsa aka za su ta ba mu umanni kuma a ce matar ka ce limami ya tabaroka a gida kai wata ce koma ba da ba ka bata bata rai tarama a masallaci ai wato duk abin da kaji Allah ya ce ayi ko a bari akwai hikima hisa ba yadda mace ta limanci ba saboda irin waɗannan matsalolin to shi yasa a shari'a idan abu ya faru ita mace ba za ta yi magana ba sai dai tafi in aka yi tafi kaga ai baka san namiji ne ko mace ba amma ita muryar mace duk inda take idan ba wanda Allah ya kare ba fitina ce malam fitina ce kuna ji fa iyayen mu mu'minai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fala taqda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa Allah ya ce kada ku rika wato gwalangwaso da muryoyinku wanda yake da cutar sha'awa a zuciyarsa sai ya ji dadi ko karatun da wasu ba za su gane wasu za su gane ka tambaye mutumin da ya dade bai je kusa da mace ba in ya ji muryar mace ya yake ji da aurensa bai je kusa da mace ba kun sai ta kanta sha'awar hawa-hawa ce wanda bai je kusa da mace ba sati guda to sha'awarsa ba daidai take da wanda ba aka yi sa'a sati guda matarsa ba ta da lafiya ko wani abu aka zo masallaci aka samu rafkan wata tace subhanallah anan zai tsaya da kansa a gaban Allah din ai ba ku san karatun nan ba ko ba ku sani ba ku gaya mun kun sani kuka yi mun shiru kuka banne nake fada kar ku sai ni ne mai sakin baki kun sani ko ba ku sani ba haba manyan ciki nake magana ba ku yan bana bakwai ba kai dama wake ta taka muna magana da wanda suka san me nake cewa ne mutum ya kwana bakwai matarsa ba ta nan ta tafi ta tafi aikin haji ta tafi umara kuma ita kadai ce tashin hankali ta wani mutum ya tafi ya je aikin haji aikin hajin wajen watansa daya wasu yan farki matarsa ta mutu ya ce shi ba maganar mutuwa yake tunani ba ya za a yi ya dawo manya sun gane karatun nan ban da yara Allah ya sa mun dace to yanzu dai shi tafi na mata ne tasbihi na maza ne kun ga da hadisi ya zo da su to Allah ya sa mun dace na'am alayhi salam idan ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana sallah ya halatta kace sallallahu alaihi wasallam ya halatta babu laifi saboda ai shi ma ambatan nasu yana cikin bangaren sallah a tasbihi a cikin sujada ai muna yi babu laifi Allah ya sa mun dace ya danganta in ka faɗa bayanin ba kai laifi in ka faɗa zuci ba kai laifi ba duk kowanne Allah ya sa mun dace da mun gama addu'a ko Allah biya kowa bukatunsa duniya da lahira akwai daya daga cikin iyayenmu naga ya halice malam Sani mai salati Allah ya bashi lafiya mai dorewa ya dan sha jinya dama da mun yi addu'a to yau kuma Allah ya sa muna tare da shi muna sake roƙon Allah subhanahu wataala da sunansa tsarkaka da sifofin sa madaukaka Allah ya bashi lafiya mai dorewa Allah ya bashi lafiya mai dorewa jinyar da ya alsa ta zama kankan zunubi gare shi Allah ta saka faɗin dukkanin marasa lafiya mu gida da asibiti wanda suke dubar da ita larura a jikinsu Allah ya ba mu lafiya baki daya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sanya ilimi ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin
1: Alhamdulillah karatun littafin Kitabul Kaba'ir kenan na Sheikh Muhammad bin Ahmad bin Usman Az-Zahabi daga bakin Malam Awwal Hayyakallah Adam Darmana kuka saurara wanda ake gabatarwa a majalisin Hamza bin Abdul Muttalib Tudun Fulani dake kan titin Karkasara a karamar hukumar Tarauni sunana Amin Idris ke cewa ku cigaba da kasancewa da Arewa Radio
2: in kina so ƴaƴanki ma su yi hazaka zama hadikai masu basira su rika yin abin ban mamaki ma ki kanki ma ki rika ganin mamaki ki koya musu wannan addu'an ki sha mamaki ki gani yaro ku rasa yadda za ku yi da shi a makaranta ko yarinya an yi biya kuɗi makaranta mai tsada har yanzu bai iya komai ba kullum ba wani abu koya mai addu'an nan shi yayi da kanshi ko ke ki rika yi masa ki fara yi masa tumshi bai iya ba shi

0: Mai sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da kasancewa da kai da asbahin wannan rana ta Laraba ta ba ranar samu wadda ta kasance 16 ga watan Satumba na shekarar 2026 miladiya daidai da 4 ga watan Rabiu Thani shekarar 1448 bayan hijirin fiyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina Ayo radio kafaci dake gabatar da shirye-shiryen ta cikin sa'o'i 24 babu kakkautawa cikin harshen Hausa sallallahu alaihi wasallam da mun gasa harshen al'ummar hasara tare wucin Najeriya sanar da baka labarai da hadin madimin su a lokacin da suke kana kaisi da kanan gina da kasa da kuma kasashe na ketare ga tattaunawa kan mai mun batutuwa da suka shafi zaman da kiyar dan adam da kuma labarai na aikin gona har ma da na wasanni da kanan gina da kasa da kuma kasashe na ketare muna roƙon Allah madaukin sarki ba mu lafiya da zaman lafiya yan uwa da basu lafiya a gidaje da asibitoci Allah ya tare ka fadin su da muke da ita Allah ya inganta mana tamu Allah ya ji kamar gabatar mu Allah ya gafarta musu Allah ya jaddara rahama kabarin su mu koyan tamu tazo Allah ya sa mu cika da imani amin sama amin Allah ya rabamu da mugun ji da mugun gani Allah ya rabamu da sharrin masharata masiraro a daidai karfe 6 akwai labaran barka da asuba da fatan za a tara
1: Agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi.

0: labaran barka da asuba.
1: A cikin labaran za a ji cewa kungiyar shugabannin kananan hukumomi a Kano alguwanta musanta yarjejeniyar biyan kashi 25 na alawus din ma'aikatar rijistar haihuwa. Jam'iyyar ADC kuwa ta cacciki gwamnatin tarayya akan ƙarin farashin man fetur da ake fuskanta a Najeriya. Sai dai wani masani ya bada waɗansu shawarwari da ya kamata a fita daga wannan kangi na hawa farashin man fetur. Shi kuwa ministan birnin tarayya Abuja Nyesom Wike da gwamnonin APC sun shiga sabuwar takaddama akan wata kungiya. Tuwake tare kuwa tsohon ma'aikacin Google ya yi gargaɗi akan fasahar na ta AI har ma ya bayyana cewa zai iya zama hatsari mai tsanani. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da jijibin wannan safiya tare da fatan an wayi gari cikin koshin lafiya sannan mu da sake kasancewa a cikin labaran barka da asuba na wannan rana ta Laraba dake zama 4/2 shekara 1448 bayan hijira tafiyayen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa birnin Madina daidai kenan da take kasancewa yau 16 ga watan Satumba na shekara 2026 miladiya kuma yau kwanaki 124 kenan da aka yi garkuwa da malamai da kuma dalibai a can garamar hukumar Askira Oba dake jihar Borno. Har yanzu babu labarin waɗannan dalibai. Muna yabawa da kokarin jami'an tsaro da ya kai ga ceto dalibai da malamai a can garin Orire dake jihar Oyo. Sai dai kuma wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba sai an kubutar da dalibai dake hannun yan bindiga a can karamar hukumar Askira Oba ta jihar Borno. Yanzu kuwa sai ya cika kullu labaran kamar yadda aka tsara. Sunana Nura Haruna Mudi tare da abokiyar aiki
2: Binta Abdullahi Fulani. Kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta kasa Algon Region jihar Kano ta ce ba ta da wata yarjejeniya da wata kungiyar duniya kan biyan kashi 25 cikin 100 na alawus din masu rijistar haihuwa na unguwanni da masu kula da shirin a kananan hukumomi karkashin shirin rijistar haihuwa ta zamani. Mai magana da yawun Algon Honorable Surajo Imam Ibrahim shine ya bayyana hakan ne kuma wannan kiran bayan da wasu masu rijista suka yi ikirarin cewa masu daukar nauyin shirin sun amince da biyan kashi 75 cikin 100 na alawus ɗinsu yayin da shugabannin kananan hukumomi za su biya sauran kashi 25 cikin 100. Imam wanda kuma shine shugaban karamar hukumar Dala a jihar Kano ya ce Algon za ta gudanar da taron gaggawa da ma'aikatan da abin ya shafa domin magance matsalar. Ya buƙaci masu rajistar da masu kula da shirin a kananan hukumomi da su yi haƙuri ganin cewa wasu daga cikinsu sun shafe watanni ba tare da samun alawus ɗin da ya kamata a basu ba.
3: Duniya ta dauki nauyin biyan wannan abu ba. Wannan shine abin da yake na gaskiya, amma dai muna so mu tabbatar musu mu ba a ba mu kudin mu ba su mu hana su, amma lalle daidaiwa daida mu ne muka dauke su aiki, amma ba a ba mu rabi mun hana su rabi ba. Ba wani shugaban karamar hukuma a jihar Kano, ma'aikatan mu ne ta kananan hukumomi ta ce Ministry for Local Government ba ta ba mu kudin mu ba su ba. Mu kuma daga bankunan mu na kananan hukumomi babu wani yarjejeniya tsakaninmu da wa'incan kungiyoyi da bamu basu. Kuma su shugabannin wannan kungiyoyi na duniya sun san babu yarjejeniya tsakanin mu da su na cewar mu bada kaso ka za su bada kaso. To gaskiya ba za mu so wannan aikin a daina shi ba, domin aiki ne wanda yake neman dora Kano a ci gaba. Daga wannan rahoton naka zai zama mana kalubale, dole mu taki tashi tsaye mu ga in ma muna da sakaci a yanda ya kamata, ko ba a ce mu shigo ba mu shigo, so ya kamata mu shigo. So zan yi amfani da wannan damar ma in ga cewa ita Algon body mun kira taro na gaggawa mu zo mu kuma saurari shugabannin wayannan abubuwa mu ji in su wayancan kungiyoyin ba su bada komai ba, to ya kamata mu ba da komai don mu ne masu moriyar aikin. Su san cewa in sun gane wannan rahoton da muka faɗa gaskiya muka faɗa, to su yi haƙuri su dan saurara mun karɓi wannan ƙalubalen koken nasu. Kuma in Allah ya
1: nan ko hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta kaddamar da bincike akan gobarar da ake dangantawa da na'urar hasken wutar lantarki mai amfani da batira a kasuwar Sabon Gari. Wannan mataki ya biyo bayan wata gobarar da ta faru a kwanan nan wadda ake kirtatan cewa batiran na'urar lantarki mai amfani da hasken rana ne suka haddasa, al'amarin da hukumar ta danganta da rashin ingantaccen wato hanyoyi da kuma hada wayoyi da cinkoson amfani da wutar lantarki da kuma rashin isasshen kulawa da adana kayayyakin a bisa ka'idar da aka tsara. Hukumar dai ta kashe gobara ta jihar Kano ta bada shawarar gudanar da bincike akai-akai da inganta hanyoyin kai rahoton gaggawa da wayar da kan jama'a akan kariya daga gobara da kuma sanya kayayyakin kashe gobara a muhimman wurare.
2: A nan kuwa gogaggen shugaban kwari ko kuma masani a fannin mai da iskar gas Comrade Mustapha Nuhuwale ya yi kira da a sake nazari na tsari da Najeriya ke amfani da shi wajen kayyade farashin man fetur. Wale ya yi wannan kiran ne a yayin da yake kaddamar da wata shawarar manufofi da ba ta da alaka da wata jam'iyyar siyasa kan tsarin farashin man fetur. Yana mai cewa ya kamata Najeriya ta zuba jari wajen kawar da gazawa da almubazzaranci maimakon tallafawa gazawar. Ya ba da shawarar kafa wani mai daidaita farashin man fetur wanda zai yi aiki a cikin iyakar farashi da aka tsara a bayyane tare da tara ajiyar kuɗi a lokacin da farashin ɗanyen mai da kayayyakin man fetur a kasuwannin duniya ke da sauki domin amfani da ajiyar wajen rage wa masu amfani da man nauyin tsadar farashi idan farashi ya tashi sosai. Wali ya kuma kira da a gudanar da cikakken bincike kan tsarin ƙirƙirar farashin man fetur da kuma tabbatar da samar da ɗanyen man cikin gida ga matatan man cikin gaskiya da inganta bututun mai da kayayyakin ajiya da ƙarfafa zuba jari na mai da gasa a matatan mai da kuma ƙara ba da kamfanonin mai na ƙasa da ƙasa damar shiga harkar.
1: Har yanzu dai a cikin labaran na barka da asuba, jam'iyyar nan ta ADC ta zargi gwamnatin shugaban kasa Bola Tinubu da ƙara tsananta wa 'yan Najeriya musamman ma ɓangaren wahalar tattalin arziki biyo bayan tashin farashin man fetur zuwa naira 1,470 akan kowace lita. Jam'iyyar ta bayyana cewa ƙarin farashin ya sa sufuri da sauran muhimman abubuwan buƙatun yau da kullum suka ƙara tsada, al'amarin da ke tura 'yan Najeriya cikin wani hali mai tsanani a kusa da iyakar abinda ɗan adam ba zai iya jurewa ba. A cikin wata sanarwa da sakataren yaɗa labarai na ƙasa na jam'iyyar ADC Bolaji Abdullahi ya fitar, ya bayyana cewa ana jin tasirin ƙarin farashin man fetur ɗin a fannonin abinci da sufuri da wutar lantarki da ilimi da sauran fannoni daban-daban. ADC ta kuma buƙaci rahotannin da ke bayyana cewa waɗansu makarantu masu zaman kansu sun ƙara kuɗin makaranta da kashi 30 zuwa 40 a cikin ɗari. Tana mai bayyana cewa wannan wani ƙarin alamu ne da ke nuna matsin tattalin arziki ga iyalai da kuma sauran ɗaiɗaikun 'yan Najeriya. A nan kuma ga ci Nuhu Wali, ƙwararre a fannin ƙwadago da kuma harkokin man fetur, da ke tsokaci kan shawarar warware wannan matsala.
0: Ya kamata a saka abin a faifai a duba kowane rukuni ɗaiɗai tun daga gurɓataccen man da ake tacewa har zuwa ɗauko shi da dakonsa da tura shi a cikin fayil a tantance kuɗaɗensu. Lallai ne matatun mai wanda suke a cikin ƙasa a daina sayar musu da mai yadda ake sayarwa da Ghana ko yadda za a kai shi Venezuela ko za a kai shi wata ƙasa a ƙasashen waje. A ƙasar mu Allah ya ba mu mannan, ya kamata a samar da wani tsari da za a dinga sayar musu da mai. Kamar an yi wannan a Tunisia, a Chile suna da wannan tsarin, a Colombia ma suna da wannan tsarin, yadda mutanen ƙasa za su dinga samun sauki.
2: A gefe guda kuwa, tsohon gwamnan jihar Ekiti Ayo Jalifa Yoshe ya yi hasashen cewa shugaba Bola Tinubu zai lashe zaben shugaban ƙasa na shekarar 2027. Koda kuwa 'yan takarar adawa Atiku Abubakar da Peter Obi sun yanke shawarar haɗa kai. Da yake bayyana ra'ayinsa a wani shirin gidan talabijin na ƙasa a daren jiya, Fayoshe ya ce adawa za ta fuskanci ƙalubale mafi girma idan Atiku da Obi suka tsaya takara daban-daban. Yana mai cewa hakan zai raba ƙuri'un da za su samu. Ya kuma yi ikirarin cewa yankin kudu maso yamma zai samar da tazarar ƙuri'u da ba ta da gaza miliyan 6 ba a madadin Tinubu. Yana tambayar yadda Atiku da Obi za su iya samun gagarumar kaso da ƙuri'u da kayan yankin shugaban ƙasar. Fayoshe ya ƙara da bayyana Tinubu a matsayin hanya mafi gajarta da za ta iya kai ga komawar mulkin Arewa duk da shawarar Atiku na neman shugabancin ƙasa.
1: To har yanzu a ɓangaren harkokin siyasa, ministan birnin tarayya Abuja Yesan Wike ya bayyana cewa goyon bayansa ga sake zaben shugaban ƙasa Bola Tinubu a zaben 2027 baya nufin cewa jam'iyyar PDP za ta gabatar da 'yan takara a sauran zaɓuka. Wike ya bayyana cewa matsayinsa bai canja ba na cewa zai tattara goyen baya domin sake zaben shugaban kasa Tinubu yayin da PDP ke da yancin tsayar da yan takara a zaben gwamna da majalisar dokoki ta kasa da kuma majalisin dokoki na jihohi ministan yayi wannan karin bayani ne a cikin wata sanarwa da babban mataimakin sa na musamman kan sadarwa da kuma hudar jama'a da kafofin sadarwar zamani Lere Ulayinka ya fitar a ranar Talata wiki yayi kuma yi watsi da dukkanin wata magana da ke nuna cewa kungiyar sa ta Rainbow Coalition wata yarjejeriya ce da jam'iyyar APC yana mai bayyana ta a matsayin wata hanya da mambobin jam'iyyu daban-daban za su yi amfani da ita wajen tattara goyen bayan su ga shugaban kasa Bola Tinubu.
2: To sai dai shugaban kungiyar gwamnonin APC Hope Uzodinma a wani martani kai tsaye ga wiki ya ce gwamnonin jam'iyya mai mulki ba za su goyi bayan duk wata kawance da za ta iya kawo cikas ga sake zaben shugaban Tinubu ko raunana jam'iyyar gabanin zaben shekarar 2027 ba. Gwamnan jihar ta Imo ya jaddada cewa alƙawarin gwamnoni na yaƙi neman zaɓe ya ta'allaka ne kawai kan 'yan takarar APC a dukkanin matakai. A gefe guda kuwa sansanin kwamitin roƙon ƙwarya na ƙasa na PDP wanda ta nemi Turakisa ne ke jagoranta ya yi wa Tinubu da gwamnonin APC ba'a kan wannan cigaba. Turaki ya ce jam'iyya mai mulki da shugaban ƙasa za su faɗa cikin tarkon matsalar da suka ƙirƙira da kansu.
1: To har yanzu dai a cikin labaran na barka da asuba na wannan lokaci inda kungiyar malaman jami'o'i ta kasa ASU da wato ta kasa ASU kenan da kungiyar jami'o'in gwamnatin jihar Lagos ta hadin gwiwa da rukuni ta ayyana wato ta hadin gwiwa da sauran bangarori suka ayyana cikakken yajin aiki na karshe ba tare da wato na sai ba ta gani a dukkanin jami'o'in gwamnati guda uku dake jihar ta Lagos jami'o'in da abin ya shafa sun haddar da jami'ar jihar Lagos LASU da jami'ar ilimi ta jihar Lagos da Suide da kuma jami'ar kimiyya da fasaha ta jihar ta Lagos.
2: A nan kuma kungiyar malaman jami'o'i ta ASU reshen jihar Plateau ta dakatar da yajin aikin ta bayan cimma yarjejeniya da gwamnatin jihar Plateau kan bukatun kungiyar. An dauki matakin ne a jiya a wani taron gaggawa na kungiyar da aka gudanar a Jos bayan da mambobin suka sake nazarin batutuwa da suka jawo ayyana yajin aikin a ranar 26 ga watan Agusta. A cikin wata sanarwa da shugaban reshen kungiyar Vincent Choji da sakataren Salamka suka sanya hannu kungiyar ta ce dakatar da yajin aikin ta biyo bayan yarjejeniyar da kungiyoyi masu tana bangarorin suka cimma.
1: To ana shan labaran ne daga nan Arewa Radio Mita 93.1 a zangon FM. Kuma za a iya kallon labaran daga ko ina a fadin duniya ta shafin sada zumunta na Facebook akan Arewa Radio 93.1.

0: Yes. Hukumar Kirdiga ta bayyana haka ne a cikin rahoton ma'aunin farashin kayayyakin CPI da ta fitar a ranar Talata, inda ta ce sabon adadin ya nuna raguwar maki 0.04 cikin 100 daga na watan da ya gabata.
1: To a kasashen ketare kuwa wani tsohon ma'aikacin Google ya yi gargadin cewa saurin haɓakar fasahar nan ta kirkirarriyar basira AI na iya kaiwa matakin da ba za a iya sarrafa ta ba, al'amarin da ya ƙara yawan masu aiki a masana'antar da ke yin gargadi akan haɗarin fasahar. Kalaman dai Bilal Gultai, wani injiniyan bincike da ya bar Google a watan Yuli, sun yi kama da gargadin da Jacob Kuzon ya bayar a makon da ya gabata, wanda ya murabus daga wani kamfani kuma tsohon ma'aikacin OpenAI ne. Sanarwar dai ta sake haifar da sabon mayar da martani da kuma hankali akan tsaron da ya shafi fasahar ta AI, al'amarin da ya sa manyan shugabannin kamfanonin fasaha, hatta shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, suka yi tsokaci akan wannan batu.
2: Za ku saurari labarin wasanni.
0: Dan wasan tsakiyar Colombia James Rodriguez ya ritaya daga bugawa kasar sa kwallon kafa ta kasa da kasa ranar Talata, bayan da ya buga wasanni 131 kuma ya taimakawa kasar sa kaiwa zagayen quarter finals na gasar cin kofin duniya ta shekarar 2014.
1: To mai sauraro, da haka muka kawo ƙarshen labaran na barkar asuba a wannan safiya. Amma tun da farko an ji cewa kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi a Kano Algon ta musanta yarjejeniya ta biyan kashi 25 cikin 100 na allowance din masu rijistar haihuwa da wata kungiya mai zaman kanta. Jam'iyyar ADC ta cicciki gwamnatin tarayya akan ƙarin farashin man fetur da ake fuskanta. Wike da gwamnonin APC kuwa sun shiga sabuwar takaddama akan wata kungiya. A ƙetare, tsohon ma'aikacin Google ya yi gargadi akan fasahar nan ta AI, ya bayyana cewa zai iya zama hatsari mai tsanani a nan gaba. To kowane tsuntsu kukan gidansu yake, kar magana kenan a wannan rana ta Laraba. Madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullun na Arewa Radio 93.1 a zangon FM, sai Abdulrahman Balaraba Isa wanda shine tsara labaran kamar yadda aka ji. Sunana Nura Haruna Mudi tare da abokiyar aiki
0: Binta Abdullahi Fulani, muke shawa a cigaba da kasancewa da Arewa Radio a zangon FM.

0: 93.1 a Zangon FM.
1: Mallami Sauraro, a yanzu kai sai zamu je gare ka a gurguje. Zan fara da shafin mu na WhatsApp. Akwai sako da fito da kawar wannan malami ke cewa assalamu alaikum. A wannan safiya dukkanin labarai sun ji hankali na kware da gaske. Sunana Safiya da Lawan Galwanka daga karamar hukumar Minjibir. Musamman ma da aka bayyana sharwari kan abin da ya shafi man fetur da kuma ganin yadda za a sauƙaƙa wa al'ummar ƙasa. Sako daga Mustapha Garba bakwai shaki labarai sun ji hankali na kware da gaske musamman ma dangane da batun batu na siyasa da shirye-shiryen tunkarar zaɓukan da ke tafi. Sai sako daga Habibu Mario kisha labarai sun ji hankali na kware da gaske musamman ma yadda aka bayyana an samu raguwar hauhawan farashin kayayyaki a watan da ya gabata na Agusta. Sako daga Ahmad Aujarawa Shaki, assalamu alaikum, labarai sun ji hankali na kware da gaske a wannan safiya musamman ma yadda ake ci gaba da bayyana illoli da ke tattare da fasahar nan ta AI. Wato Allah dai ya taimaka. Ta misararo daga taka abin da samu kenan, zamu je ga sashen mana tallace-tallace don mun dawo daidai karfi 6:30. Akwai filin nan na tsokace da sharhi a kan labarai da suke ci gaba da ɗaukar hankali. Da fatan dai za a ci gaba da kasancewa da Radio a Zangon FM.

0: kasar har zuwa dukkan waɗansu matakai na kujeru da ake yin takara a zaben na 2027.
1: Na'am. To musamman ma ina ga abdi shafi man fetur jiya mamma yi bayani akai kuma kamar bayanin da muka yi ma kuma sai ya zo yi daidai da bayanin da kwararre kila mu ma mun zama kwararru kenan kwararre akan harkar man fetur yayi musamman ma akan abin da shafi irin matakan da ya kamata a rika dauka gashi a labaran babu jaridun da ba su yi magana akan irin matsaloli da al'umma suke ciki sakamakon wannan karin mun ba musamman ma masu safari banda masu safari kansa a Najeriya sanda aka samu karin farashin mai to komai ma sai ya karu gabaki ɗaya jaridun gasu nan da Daily Show da Newspoint duka su yi magana akan wani rahoto akan yadda dalibai aka ji daga wurin wai dalibai al'umma akan yadda suke fama da wannan tasirin wannan tashin farashi to kaga ya kamata shi gwamnati ta mai da hankali musamman akan warware wannan kamar yadda shi ya ba da shawarori akan a rika sayarwa da matatan cikin gida akan farashi da wanda babu ruwan tunda mu muna da danyen man anan to ina ruwan mu da farashin da ake sayarwa a duniya to inda da gaske muna neman al'ummar kasa sauki
0: kamar ya zama ga koshi ga kwanan yinwa kenan mu da muke ganin gashi muna da man
1: muna da shi kuma a ce abu da ya shafi kasuwar duniya kuma ya shafe mu bayan mu idan muka hako muka fitar da shi eh zamu sayar a farashin kasuwar duniya amma kuma a cikin gida fa
0: gaskiya wato kuma kin san ƙarin mafi mahimmanci ana ta faɗa ni na kasa gane kamar wai menene yake daƙile matatun wannan namu ne su da su ci gaba da aiki an dade ana ta masana suna ta magana akan fa mutukar ana so daga cikin dabaru da za a samu sauki daga wannan matsala shine matatun man fetur din mu sai rika aiki wanda zai rike wato kamar matsin lamba ga su matatu masu zaman kansu na cewar su kadai ne kamar suna da wani tsari ma na kaka gida su kadai ne a cikin kasuwancin da sauran makamanta cikin san da abinda aka ce akwai wata gasa a tsakanin bangarorin kasuwanci da sauran to kuwa kokari yake yadda zai samu da sauki da sauran makamantan
1: su ba kada sauki
0: babu wanda mai siya kwari ko in baka da sauki babu wanda zai zo wurin ka yace zai sayi waɗannan kayayyaki kamar wasa muna nan aka ce farashin mai ya kai naira
1: 100
0: da wani abu yazo ya kai naira
1: to yanzu gashi 1,500
0: wasu ana wasu suna ji kamar tatsuniyan aka ce farashin mai zai kai naira 1,000 ko wace lita a Najeriya wasu suna ganin kamar tatsuniya har yanzu farashin man nan yanzu ya wuce 1,000 yanzu wasu wuraren magana ake kana siyan lita mai naira 1,500
1: kuma ko a labaran yau gashi ana magana da hukumar ƙididdiga ta ce an samu raguwa hawan farashin kayayyaki daga watan Yuli zuwa watan Agusta to gashi yanzu ai yanzu wannan kamar mi ara kuma baikin domin hawan farashi zai ƙara yin sama
0: tunda ai watan zuwa watan Agusta aka ce to yanzu ana jiran a gani
1: wataƙila ai babu yanda za a yi a ce daga Agusta zuwa yanzu da aka samu wannan tashin farashi a ce kuma ya ƙara raguwa sai dai ya tashi in bai ba ninka ba
0: gaskiya
1: amma da duk sanda aka samu ƙarin farashi komai tunda komai duk abin da ka siyo sai kai dakwansa zuwa kuma duk wannan ne ke ƙara farashin
0: sosai wato magana ta gaskiya magana ta gaskiya zahiri tana bambanta da abin da ake iya gani a takarda ko a hukumance gaskiya
1: to ai yato mu yanzu ƴan Najeriya a misali yanzu yadda aka samu wannan ƙarin farashin ba zo an magance kaga yanzu muna rabin wata a ce Satumba ba zo an barware al'amarin ba to yanzu Allah ya kai mu watan Oktoba yanzu a zo a ce mana hawan farashi ya ƙara yin ƙasa za mu yadda duba da mu ne fa muke siyan kayayyaki na misali al'umma za su yadda a ce farashi
0: mu muke ji a jiki
1: to a zo a ce an samu raguwar hawan farashin kayayyaki hatta kuɗin sufuri da in kana biyan naira 200 yanzu kana ba shi zai ce hajiya mai fa ya ƙaru sai dai ki bare 300 ko 400
0: wato idan da ana dan yin korafi ga masu harkokin sufuri yanzu a yi ci
1: babu
0: dalilin
1: korafi babu mai bakin yin korafi
0: halin da ake ciki da sauran makamantan su kuma kin san ba za mu daina ta magana akan tunda dai abu ne aka yi a hukumance kuma a hukumance aka ce an kaddamar da tsare-tsare da su kawo sauki ga yan kasa dan Allah muna jira mu ga wannan sauki akan abin da ya shafi hanyoyi da gwamnati ta kawo don rage raɗaɗi na tsadar man fetur da ake fuskanta wato wancan tsari na makamacin CNG mu gani da Allah mu ga tasirinsa a ƙasa akwai bukatar lalle dan duk wanda suke da ruwa da tsaki maga tasirin amfani da siyanjin nan masana da kwararru su taimaka wurin tabbatar da aminci da kuma tsaro na cewa ba shi da wani hatsari ga ababen hawa da ake sauya injinan su zuwa CNG din da kuma duk wasu matakai na tsaro ya zama cewa an ilmantar da mutane kan yadda za su bi rika tsarrafi da injina ko ababen hawan su da suke amfani da wannan makamashi ne CNG matsawar da zai kawo sauki ga 'yan kasa. Yanzu lokaci ne fa da bai kamata a ce a jira ba, lokaci ne da za a tashi tsaye don ka samu duk wata hanya da aka san komai kankanta ta komai girmanta da aka san za ta taimaka wurin samar da 'yan kasa sauki daga waɗannan wahalhalu da ake fuskanta gaskiya.
1: Na'am, akwai wani labari da jaridar Salis bi Solify da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC suke bayyana yadda take amfani da lambobin nan na ɗan ƙasa NIN kenan wurin tabbatar da sahihancin katunan zaɓen masu zaɓe domin tabbatar cewa masu zaɓen A sun cancanta kuma 'yan ƙasa ne da abubuwa makamanta. Kana ganin hakan zai taimaka wurin rage wasu matsalolin da akan samu sakamakon irin?
0: Zai taimaka binta, kin san fiye da wannan ma ni da Malam Kamal mun tabbatar tunawa nake cewa ni abin da nake gani wai a Najeriya mu yi sa kamar irin wannan batun katin zaɓe da ake ya zama cewa sai lokacin da kaka zaɓe ta kusa za a ce an buɗe sabuwar rajista da sauransu. To tunda dai akwai katin shaidar ɗan ƙasa kuma duk wanda ya kai shekara 18 zai a ci moriyar wani abu ko na makaranta zai jarabawar jam ko jarabawar nego ko da sauransu dole sai ana da wannan bayanan nasa. To me zai hana ya zama cewa mutum yana cika shekara 18 yana yin wannan rajistar ta katin ɗan ƙasa to kawai ya zama cewa dama INEC ta yi amfani da bayanan nan
1: ta samu masa katin zaɓe.
0: Kawai sai ka je lokaci
1: ba sai ka ƙara shiga ka je ka
0: ai kusa wata ƙarin doguwa hanya ce da kuma ƙarin kashe kuɗi akan abin da ya shafi gudanarwa da tafiyar da gwamnati. Idan aka yi wannan cewa mutum yana yin katin ɗan ƙasa to ita ma INEC tana iya sarrafi da wannan bayanai ko ta nema daga ita hukumar da take yin shaidar ɗan ƙasa sai ta sarrafa shi zuwa katin zaɓe in lokaci sai a sanar cewar to fa duk wanda suka kai shekara 18 sababbin matasa wanda sababbin rukunin matasa da suka kai shekara 18 daga watan kaza zuwa watan kaza to ko kuma daga shekara kaza watakila idan ma ita INEC za ta ci gaba da bari sai lokacin zaɓe ya kusa ko shekara 2 kafin zaɓe za ta sabuwar rajistar to sai ta ce a to yanzu fa daga 2027 tsakiyarta kila a ce watan Mayu ko watan Yuni daga tsakiyarta zuwa shekarar 2030 watakila zuwa 2030 ko da 29 to duk wanda ya kai san ya kai shekara 18 a wannan tsakanin lokacin to ya je duba ya je mazaɓarsa daidai da wannan bayanan da ya bayar na katin ɗan ƙasa ya je duba sunansa katinsa ya fito. Idan kuma yana da gyara ko kuma cewar ba a nan yake yin zaɓe ba sai ya bada bayani akwai ma'aikata a nan sai a je a daidaita ko a bunƙasa wannan bayanan nasu a shigar da su cikin wannan abin na dandan a daidaita shi kenan ta ƙara sabuwar da wani abin nan za a wannan tsarin gaskiya da aka fito da shi abu ne mai kyau zai ƙara inganta rijistar zaɓen gaskiya.
1: Idan muka je ga musamman ma labari akan abin da ya shafi damuwa da ake ci gaba da nunawa akan fasahar nan ta AI ta san abu ne da to nasan anan kuka nasan kuna da kwarewa a wurin bara
0: za dai mu gode wato binta kin san ni da Malam Kamal gaskiya mun yi alƙawarin a cewar za mu yi nazari sosai tare da masamu masana sosai halin abin don a zauna a baje ta a faife gaskiya mun yi wannan alƙawarin su shi sa ba na son na sake buɗe wasu bayanai a ciki don a fayyace gaskiya matsaloli da kuma takaddama da tukunnu kai a duniya dangane da wannan fasaha da ake da fargabar cewar ka iya zama wani hatsari a nan gaba.
1: Fargaba yawa ne ya fi ƙarfin fargaba na zaka ga abu ne to amma dai tun da ka ce kuna nan kuna shiri
0: muna nan muna shiri gaskiya Allah ya yarda watakila ko a ƙarshen mako ko a sabon makon da za a shiga kila mahad da ke da Malam Kamal din za mu shigo tare da masana insha Allah don fayyace abubuwan da suke faruwa insha Allah.
1: Na'am, to Allah ya samu dace. To mi sauraro a gurguje za mu ɗan yi tsokaci musamman ma a kamar da muka alƙawari akan muhawarar da Aro Radio. take shiryawa kamar da aka sanar ba shine karon farko da ake shirin muhawara ba wannan shine karo na uku to amma fa a wannan karon akwai wasu ɗan sauye-sauye da aka samu
0: da adama a ce sauye-sauyen hadda ba mu dama mu shigo
1: haku da mu za a kawo wannan sauyin nan gaba amma yanzu dai mai sarrafa bai da sani da dalibi ko daliba kai tsaye suke register idan suna so su fafata wannan muhawarar to amma a wannan karon da kuma karantu muke so su zo da kuma karantu domin abinda muka lura da shi ne lokacin daliban suna so su kuma suna ƙwari kuma ba su da waɗanda suke dora su akan hanya yawanci amma kaga da kuma karanta yanzu kai tsaye kuma gashi su zo sun fafata abu amma kuma sun idan sun daga ƙara daga darajar makaranta amma makaranta bata ba san sun yi ba bata ma san ma ana wannan abu ba gilla bata ba sai to muna so mu kasance makarantar ma ta kasance ita ma ta bada gudunmuwa ita ma ta san eh fa ga abin da dalibai suke domin haka kuma zai ƙara ƙarfafa sauran daliban makarantar domin idan makaranta ta sani amma idan daliba kawai ta zo ta yi ba lalle sauran daliban makaranta su sani ba
0: aiyo ko
1: iya ita da mutan gidansu yawa amma idan daga makaranta ne nan gaba makarantar kaga haka ma zai ƙara ƙarfafa sauran dalibai wanda kuma abin da muke so kenan
0: kuma ƙwarewa da hikima ma za ta karu ta su daliban tunda
1: ƙwarai da gaske
0: za a yi musu wannan jagoranci ko da a gidan kuwa cewa ana yi musu zai zama cewa gaskiya jagorancin ya fita daban wato Binta gaskiya wannan tsari ya ƙayatar da ni sosai na yadda cewar duk dalibi da ya ji wannan talatawa na cewar an bude sabuwar dama ta shiga wata muhawarar ta Arewa Radio to idan ya ji sai ya ji a matsayin sa dama na dalibi ne
1: sai ya ji makarantar su idan faɗa malamin sa ko malamar sa
0: yawa ga abin da saboda haka yana da sha'awa
1: amma an ce
0: za ta yi mai jagora ba wai shi
1: makaranta ce za
0: ta yi ba zai zo ne karkashin jagorancin makaranta kuma ƙarin wasu damammakin dai
1: ƙwarai da gaske matsalar ita ce ya zuwa yanzu dalibai da dama sun dauka tsarukan da makamfani shi a baya shi zama amfani alhaka haka sun fara curo da
0: musamman wanda suka saba
1: ƙwarai da gaske amma yanzu muna so mu sanar da su cewa su je makaranta domin ko ka riga ka turo ko bayananka sun yi bayanin amma idan babu makaranta za a ce eh wannan ga wakilai da makarantar ku zai biya a ce ka shiga wannan tsari kuma ƙari akan bayanin da nayi a makon da ya gabata dole ne ɗalibin da zai shiga wannan muhawarar a ce yana da dan masaniya ko ya dan iya harshen turanci ingilishi kenan kuma na bayyana dalili mene dalili kuma shine domin waɗanda suka yi nasara za su wakilci jihar Kano a gasar muhawara ta IBEC to DIFA wanda ake a jihar Lagos wanda ake a cikin harshen turanci kun ga ba zai a ce ka zo ka samu nasara a Kano amma baka yi turanci ba to ta yaya za ka wakilce mu a jihar Lagos wasu za ka je kana a jihar Lagos
0: kin san da wasu da dama sun yi tambaya cewa to wannan ba tashar Hausa zalla bace
1: a gurin tashar Hausa zalla ce
0: to amma tsarin da kuma bunƙasarta na san ga dukkanin su al'ummar jihar Kano da matasa da duk kowa ma ba zai su a ce wannan gasa tunda tana da damar ta faɗaɗa zuwa matakin ƙasa a ce ta tsaya ta ci gaba da takaice kanta a jihar Kano
1: ba
0: kowa zai farin cikin cewa wannan gasa ta zama cewa ta game kasa gabaki daya an fara ta a matakin kasa to fara ta a matakin kasa dole ya hada da yin wannan gogayya da sauran yan wasu jihohi da suke fadin Najeriya
1: wani karin bayani mai sauraro Cool FM wazo bai Arewa Radio kun san akwai a jihohi Lagos Abuja Port Harcourt akwai Cool FM wazo biya da Nigerian Info to a nan Kano Arewa shine Nigerian Info dinmu. Muna da Cool FM wazo biya da Arewa Radio. Maimakon a sa masa sunan Nigerian Info sai aka sa Arewa Radio domin mu al'ummar Arewa kuma al'ummar jihar Kano. To daman ina ga fiye da shekaru 4 zuwa 5 da suka gabata aka fara wannan muhawarar a Lagos da Abuja da Port Harcourt wanda suke kiran shi IBEC to DIFA. Sun riga mu fara da dadewa. Mu ne yanzu muka fara. Ƙwarai da gaske mu ne muka fara yanzu kuma daman an saba yi idan aka kammala waɗanda suka samu nasara suka ƙara yi sai a ce muhawarar gwaraza waɗanda suka samu nasara amma mu tunda yanzu muka fara babu ma damar mu shiga
0: wato bayan an gama a jihohin Lagos daban a jihar
1: Abuja daban a Port Harcourt daban to waɗanda suka yi nasara ƙwarai da gaske na ɗaya na biyu da na uku na ɗaya na biyu da na uku na ɗaya haka ake
0: sai
1: a ga wanda zai samu nasara daga cikin su wane ne gwarzo daga cikin waɗannan gwarazan to kaga jihar Kano yanzu idan muna so mu shiga babu yanda za a yi mu shiga me yasa domin idan muka ce iya dan ba da Hausa ake ba kuma kaga kenan an bar mu a baya kenan su suna yi amma mu
0: saboda ba ma so a ban mu a bayan
1: yawa
0: gaskiya shi yasa to saboda haka ana buƙatar duka kwarewa guda biyu
1: gogewar
0: sarrafa Hausa wurin gabatar da muhawara da kuma gogewar sarrafa Turanci wurin gabatar da muhawara dan ai gogayya da mu gaba
1: kwarewa da gaske kuma idan dalibi ya samu nasara kuma zai fafata a jarin haka dole yana buƙatar malami ko malama wakilcin makaranta domin a dora shi domin ba iya jihar Kano zai wakilta ba hatta makarantar da yake zai wakilci makarantar su kaga shi yasa muka ce a dan haka waɗanda suka riga suka turo da sautin murya waɗanda suka riga suka turo muna fatan za ku je ku sanar da makarantun ku ku sanar da makarantun
0: ku zo bisa jagorancin makarantun
1: kuma
0: kin san binta kake manta naga lokaci na cin mana kake manta fa cewa akwai batu ba na sabon tsarin mataimaki
1: kwarai da gaske mutane guda biyu da ka kowace makaranta mu a misali yanzu a ce Arewa Radio makaranta ce sai muka shigar da dalibai aka ce Binta Nura Mudi tsanyawa da bulcuwa aka ce mu ne maka nuna muna so amma sai waɗanda suke tantance sai suka zabi kai Nura Mudi duk yafi su kwarewa Nura Mudi aka zaba to dalibi na biyu da zai fafata makarantar ce ta zaba
0: da kanta
1: kwarai da gaske
0: ba mu idan muka
1: mu mun zaba mutum guda ɗaya wanda shine wakilin muhawarar ko shine jagorar to mataimakin sa makarantar ce ta zaba to daga cikin waɗannan mutanen ta zaba to wane ne take ganin shine zai zama mataimaki kwarai da gaske to makaranta ce ta zabi wanda zai zama mataimakin shi wannan mai muhawarar tsarin kenan idan haka muna fatan duk waɗanda suka riga suka turo da bayani su koma makaranta su sanar da makarantun su cewa to ga fa abinda ake ciki kuma su gaskiya suna so su fafata suna fatan makaranta za ta ba su gudunmawa wanda na san makaranta zai iya cewa ta ba dalibi gudunmawa ba dalibi ya kawo wannan abu
0: zai yi wahala
1: wanda ku ya kamata a ce kun kawo amma dalibi ya ce to ga kuma yana so ya fafata ina da amanar cewa babu makarantar da ce ba ta ba da wannan gudunmawar ba
0: a zo gun tukuici ba fa
1: ai kowa tukunna sanjan tukuici za mu zo daga bai amma a sani cewa kamar yadda aka saba akwai kyaututtuka iri daban-daban da ake lashewa a wannan ga wannan karin ma na batun cewa mutum zai je Lagos ya kici jihar Kano ai wannan ma babban tufici ne a ce ka je ka ƙara faɗaɗa ilminka ka ƙara faɗaɗa a tunaninka da kuma gogewa kwarai da gaskiya
0: sai dama kuma wato al'adanci wasu daliban na tasowa da burin su zama irin waɗannan mutane kwararrun masu magana
1: a bayan jama'a
0: da sauransu masu sarrafa harshe da sauransu wannan kyakkyawar
1: dama ce
0: ga waɗanda dama burin su shine su hau wannan kamar bangare na cewa suna iya gabatar da magana ko cewa abai ko wani abu a gaban jama'a gaskiya zai taimake su insha Allah
1: to mi sauraro duka abinda ya samu kenan a wannan filin zamu je ga sashen mu na tallace mi sauraro idan mun da a daidai karfe 7 akwai maimaicin shirin siyasa na gafi daga mai doki a daidai karfe 7 bi akwai maimicin shirin daurin gwarmi a didi karfe 8 akwai filin mu na daka da waje ko in ce akwai takaitaccen labaru kafin mu shiga filin mu na daka da waje inda yau Laraba za mu tattauna tare da Dr. Abdulsalam Gani da kuma wani babban bako wanda zai bayani akan wasu damar muke da gwamnatin tarayya ta samar musamman akan abin da ya shafi koyar da sana'o'i na dogaro da kai sana'o'i na zamani ga matasan jihar Kano da ma matasan Najeriya gabaki ɗaya mai sararo a didi karfe 9 kuwa akwai shirin guzuri mafi alkari tare da Malam Muhammadu Saminu Abdulkadir ya kasari da karfe 10 akwai labaran kasa daga bisani zamu karkare a zangon na barka da safiya da fatan za a ci gaba da kasancewa da Aro Radio a zangon FM kai tsaye ga zauren gabatar da shirye-shiryen mu dake Plotimi number 64 gidan gona Daura da Sinima Marhaba dake Farm Center a birnin Kanan Dabo

0: yau jama'a na magana da ku a harshen Hausa.
1: Kowa ya bar gida shi ma sai ya bar shi
0: harshen Hausa.
1: Nan yau kira ga Hausawa miyo ki shi
0: harshen Hausa.
1: Asali da salsalatu shekar da mu bar shi
0: harshen Hausa.
1: Harshen mu ko ina in mun je mu rike shi
0: harshen Hausa.
1: Indai mu kai hakan zai jawo mana martaba a harshen

0: masu sauraro assalamu alaikum barkamu da haka da kun sake sauraro da ku a wani sabon shin na gafi liga mai doki dake ba kowa da kowa labarin bakacin baki ba tare da ketare ko cerin iyaka ba dan faro da jami'an ta al-istiqama dake nan jihar Kano da take shirin bikin yayi dalibai saboda 1000 a wani tarin manema labarai da ya gudana a jami'ar al-istiqama din dake cikin karamar hukumar Sumaila shugaban jami'a Professor Abdullahi Saleh Kumriya ya ce dai shirye-shiryen suka yi nisa na tarin mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima da zai gabatar da makala musamman abubuwan da za a gabatar na wancan taro
1: wannan jami'a za ta yi taro na yayi dalibai karo na 2 da na 3 ya sha bamban da shauran kumbukin shi na farko da muka yi a wannan jami'a na farko dai ya sha bamban saboda shine taro na farko da zan gudanar a matsayina na shugaban jami'a na 2 a wannan jami'a na 2 ya sha bamban saboda zamu karbi bakuncin mai girma mutumin shugaban kasa Sanatu Kashim Shatima GCON zai gudanar da lecture wa shugaban kumbukin shi na 3 wannan shine karo na farko da zamu yayi dalibai masu degree na 2 ya zona mai zaman kansa har ya kai matsayin da zai yayi dalibai na hudu ya sha bamban saboda wannan taro zamu karrama waɗansu mutane fitattu na ƙasa guda uku wanda za a ba su digirin girmamawa saboda irin gudunmawar da suka bayar a ƙasa zamu yayi dalibai 1101 wanda za su karɓi digirin su na farko daga tsangayoyin karatun mu guda uku da kuma darussukan karatu guda 12 akwai masu shaidar karatu first class mutum 44 akwai 271 za su samu mai daraja ta 2 akwai 443 za su samu mai daraja ta 2 akwai mutum 100 za su samu mai daraja ta 3 akwai mutum 2 za su samu first degree akwai degree da shi kuma ba a saka shi cikin rukunin wanda za a ce mai daraja kaza saboda su bangaren lafiya ba a fara kowa ya fita kawai da pass akwai mutum 241 akwai mutum 3 da suka gama karatun su so in ka hada gaba daya da na degree na farko da degree na 2 za ka samu jimillar 1104 ranar asabar al-istiqama za ta yi taro domin yayi dalibai masu degree na 1 da na 2 har 1104
0: shugaban jami'ar istiqama Professor Abdullahi Saleh Kumriya to zamu dawo fakin sai da mu faru da masa dokin jihar Kano da sarkin yakin santar Faisal Hanga Muktar Garba Intini ke ba shi kuma sa dokin jihar Kano bisa wata lambar yabo tare da kuma fadin irin nagarta ta gonin sa santar Faisal Hanga da yake kuta kan tsakiya
2: ban yi mamaki ba bisa bawa mai girma super speaker right wani rabin jibrin Ismail Falgore award ta best speaker a Nigeria idan ka dubi jajircewar sa da sanin makama aikin sa da ba gwamnati hadin kai da hada kan yan majalisu tunda aka kirkiri jihar Kano ba a taba fa speaker mai karamci mai mutunci wanda yake sahalewa gwamnati ana abibiyan alheri sama da right wani rabin jibrin Ismail Falgore in yaba super senator senator tsakiya dan binni senator mai capacity senator mai bill na yini senator mai gina makarantu 15 local government senator mai titina senator mai empowerment senator wanda ya rike konkwasiya ya rike amana a gidan da ake ikrarin amana aka ci amanar sa shi da ma ba takara bace a gaban sa ya za a yi a taimaki jama'a kuma kowa yaga taro yaga waye senator Hanga kuma muna kira da wannan fulamban na Mila Road kana ba za ka yafe kowa ba cewa mukai ka yafe mana kada ka yafe mana Kano ta tsakiya ta Hangate jama'a na sane duk Kano idan ka bi ta dangin senator Faisal na Hanga kuma ba a taba sanatan da ya bada mashina kamar gyada ya taimaki structure konkwasiya yanzu fa yana fita konkwasiya da take ta zama gawa hanga muke hanga ne gwamnati na hanga ne shugaban kasa ta hanga ne kansila na ina yin hanga ina son hanga ina tare da hanga 100% hanga Allah ya aiko ma da babban rabo

0: Barzo. Ina kallon radin sunan jikana da ake yi kai tsaye daga Jidda. Ina murmushi dai masa addu'a.
1: Shekaru 25 MTN ta tabbatar da mafarkai da nasarori marasa iyaka. Muna bikin shekaru 25 da samun damar mace. Madalla da sabon shafi.
2: Kamfanin sadarwa na MTN yana cigaba da gode wa abokan hulɗarsa bisa yadda abokan hulɗa suke cigaba da kasancewa da kamfanin yayin da kamfanin ya cika shekara 25 da fara gudanar da harkoki na sadar da zumunci a Najeriya. Kamfanin na MTN yana kuma bayyana musamman yadda zai cigaba da gin nazari da bincike akan yadda za a inganta yanayin sadarwa a Najeriya domin daɗaɗawa abokan hulɗarsa, inda kuma yake shawartar abokan hulɗa akan su cigaba da jajircewa suna ba da himma 100% domin cimma muradan rayuwarsu da kuma cimma mafarkin rayuwarsu.

0: kokari mara dadi guda daya ya kamata ya zama darasi ga kowanne dan Najeriya. Jita jita ihun barawo ko bidiyon da ake yadawa babu ɗaya daga cikin su dake ba kowa ikon sanadiyar rayuwar wani. Hukuncin laifin daukar doka a hannu yana da tsanani kuma ko shakka babu za a aiwatar da shi ga duk wanda ya aikata.
1: To gobe ma za mu dora su kuwa al'umar da ke yankin unguwar Shagaru Kwatas mai dile gurin gawa da shekar dan daji na ci gaba da bayyana takaicin su dangane da matsalar take ci musu tuwa ƙwarya na tsayayyar ƙasa a wancan yanki nasu. Nan ne ma suka roki gwamnatin jihar Kano da dan majalisar tarayya mai wakiltar yankin da ma na jiha a waiwaye su domin ka musu wannan ƙarshen matsala.
2: Muna kira ga gwamnati ne akan wani aiki ne da yake ci mana tuwo a ƙwarya. Yana yanke mana zumuncin unguwanni sama da guda biyar, kuma yana kashe mana ƴaƴa, yana hana mata haihuwa su haihu a gida, wasu su mutu, wasu kuma in an zo fitowa su faɗi akan gada ko akan duwatsu su mutu.
1: Yayin da kuma gefe guda wani magidanci ya ce sun sha tsamo mutane a wancan ruwa baya ga yadda ya laƙume rayukan al'umma.
3: Fatanmu muna neman gwamnati ta sa muna hannu a gadan nan. Gadan nan ita ce wadda ya zamana cewa ta zama muna matsala, gashi yara da mata da ƙanana da dabbobinmu duk anan muke bi, amma ba mu da ci gaba a kai. Dan kawo kai ne wanda ya kasance cewar kake da ruwa da tsaki a kan nan wurin. Gidansa yana nan, amma ya gaza yi muna wani abu.
4: Malam Buba, na ga fuskarka cike da farin ciki. Wasai
5: ba dole ba Malam Jano, ai bayan dogon lokaci ina shan wahalar kula da ƴaƴana kan daukar dawainiyar ilimin su. Yanzu ga tsarin Nelfont da gwamnatin shugaban ƙasa Alhaji Bola Ahmed Tinubu ta fito da shi dake tallafa wa ɗaliban Najeriya don sauƙaƙa musu wahalhalu musamman biyan kuɗin makaranta.
4: Har na gyara zama, kace ɗana ma Bello zai iya samun Nelfont.
5: So sai kuwa gwamnatin Tinubu bata saka bambanci ba wajen bada kuɗin Nelfont ga dukkan 'yan Najeriya, ke sa suke son barka da lale da ita.
4: Idan haka ne kuwa lalle ya kamata mu saka alheri da kuma alheri.
5: Godiya ga gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, mu ma iyaye da 'ya'yan namu da sauran 'yan Najeriya kira da babban murya a zaben shekara ta 2027 kada mu yi ƙasa a gwiwa, mu fito mu saki zaben sa domin ya ci gaba da kwararo mana dimbin ayyukan alheri birjik. Wannan sako ne daga ƙungiyar Arewa Fu Aswaju A4A.
6: Nawan.
7: Na'am, taje na ya akai ni.
6: Daren jiya fa yaron nan kwana muka yi jikin nasa babu dadi. Ga zazzabi da tari kuma yana ta kukan ciwon makogaro.
7: A to ki jika masa murke mana. Ai akwai saura ko?
6: Anya kuwa ranka ya dade. Kwara dai akai shi asibiti ko? Kaga ana ta magana ciwon mashin. Gashi kuma da saurin yaduwa.
7: Babbar magana. Shirya masa kuje asibiti.
8: A wasu lokutan ciwon da ake tunanin karami ne ka iya haddasa babbar matsala, musamman ma idan ya shafi ciwuka masu yaduwa kamar mashaƙo wanda ke saurin yaduwa daga shara har ma da manya. Yayin da duk wata alamar ciwo ta nuna, to lallai kada a yi jinkiri a tafi asibiti don samun kulawa daga jami'an lafiya.
9: Me ya same shi?
10: Kwana muka yana fama da zazzabi, tari da ciwon makogaro.
9: Lallai kuwa kin yi kyan kai da kika kawo shi domin yana nuna alamun ciwon mashaƙo.
8: A lura da alamomin, a nemi kulawa da wuri, a kuma ba wa iyali kariya.
7: Mu haɗa hannayenmu don kare Kano. Wannan saƙo ne daga cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta jihar Kano, KNCDC.
1: Jumlatan kamilatan

0: FM.
1: Sabon salo, sabon tsari.
2: Arewa radio faɗi ra'ayinka. Shirye gidan radio na farko a nahiyar Afirka da ke gudanar da shirye-shiryensa a cikin harshen Hausa zalla, a kuma cikin awanni 24 ba tare da gaggautawa ba. Waɗanda suka hada da tattaunawa da labarai da kuma labaran wasanni bisa ga gagarumar bada himma kan ƙa'idojin yada labarai da kuma gogewa. Mun gudanar da aniyar tsage gaskiya da bada labarai da suka hada da harkokin yau da kullum da kuma labaran wasanni da zimmar samar da zaman lafiya da kuma yaukaka kima da martabar al'adun Hausa. Shine gidan radio kwaldaya tilo da kan baiwa al'umma kunzumin lokutan damar faɗin ra'ayinsu kai tsaye bisa doron doka da oda, da kuma yayi fice wajen kulawa da kungiyoyin masu kananan sana'o'i da kungiyoyin masu bukata ta musamman. Jigon rukunin masu sauraron mu sun kama daga matasa da mata da kananan yara da dattawa da kuma yan takarda. Isar da bayanai akan lokaci ba tare da san zuciya ba shine muradin mu, a yayin da muka kasance tashar radio mafi dogaro wajen samun sayi labarai da dumdumin sa a nahiyar Afirka. Arewa radio kan mita 93.1 a zangon FM da ke birnin Kanon Dabo.
0: Mita 93.1 a zangon FM.
3: Madalla mai sauraro barkamu da dawowa, yanzu agogo mai na cewa karfe 8:07 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi daidai da karfe 7:07 agogon GMT da kuma Ghana. Yanzu mai sauraro kai tsaye zamu je gafe lamunan daka da waje a wannan rana ta Laraba, kuma kamar da saba a yau ma dai muna tare da babban bako Dr. Abdulsalam Gani wanda ke shigowa dukkanin harkokin Laraba, yana mana karin bayani da kuma fashin baki musamman akan abin da suka shafi tattalin arzikin kasa da kuma yadda za a kara fadadawa domin ganin an samu karin kudaden shiga. Dr. Barka da shigo.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
3: Na'am, to doctor, a wannan mako ta kawo bangaren zamu fara.
4: To, na dauka zaki shimfida akan shirin. Sai in requirement sai kawai mu ba haji Aisha.
3: Na'am, to bi sauraro kamar yadda ka sani a wannan shirin da ke zuwa a dukkanin kunar ba shiri ne wanda ke kokarin wayar da kan al'umma da kuma ilmantar da su musamman ma akan abin da ya shafi ganin an kara fadadawa domin ganin an dogara da kai, wanda shirin ya kame da hankali musamman akan sana'o'i da kuma yadda al'umma ma za su iya tsara kafafun su. A da haka mai sauraro, a shirin namu na wannan rana muna tare da babbar bakuwa, ma'ana baya ga daktar akwai babbar bakuwa a wannan shirin wadda ita ce shugabar aiwatar da shirin IDIS a nan jihar Kano, Hajiya Aisha Abubakar. Hajiya, barkanki da shigowa. To, ina ga daga farko bara mu je musamman ma ga dakta inda zai danyi tsokaci a shimfiɗa akan wannan shirin kafin kai tsaye mu je ga Hajiya ta mana bayani dalla-dalla akan shirin na IDIS da kuma yadda al'umma za su iya amfana da wannan shirin.
4: To, a'udhu billahi bismillah ma kana min ni'matin fa min Allah. Ina ganin yau mutane za su ji shirin namu ga Hajiya Aisha ta shigo, za su ce to yau me muke tafa da shi. To, ina ganin a takaice yau muna son za mu tattauna ne akan abin da ake cewa hanyoyin da ya kamata al'umma su bi don a bunƙasa fasaha, abin da ake cewa digital economy kenan, fasahohi na zamani. Tunda kin ce ke Bahaushe ya ce menene creative enterprise,
3: yau na kore ki masana'antar zamani, masana'antar kirkira ta zamani.
4: To,
3: kirkira ta zamani,
4: to da baki ba duk kalma ta kirkira ba, da sai in ce to ya kamata a canza miki waje su mai da ke Cool FM ko wani waje haka. So, kawai idan mun kalla a takaice, wannan shirin zai mai da hankali ne wajen bunƙasa abin da ake cewa fasaha zamani da kuma sana'o'i da ke da alaka da kirkire-kirkire. To, kin ga in kin kalli gaba ɗaya tun daga farkon shirin har ƙarshensa, muna son za mu tattauna ne akan yadda matasa da ake da su, maza da mata a faɗin jihar Kano, arewacin Najeriya, a sama musu hanyoyin da za su dogara da kansu. To, kawai ni a nan wajen shimfiɗar da zan yi a taƙaice yanzu nan da muke tattauna wannan, in kin ɗauki jihar Kano, aƙalla kimanin rabin al'umma jihar Kano matasa ne wanda sun akwai bincike da ya gudana wannan binciken nasa abin da ya gano a kalla a jihar Kano matasan da ba su da aikin yi su miliyan 3 ne da 300,000 a Kaduna su miliyan 1 da 300,000 Jigawa su 700,000 a ɗaya binciken nasa kamar yadda akwai taro da aka yi gabatar da makala sai yake cewa a kalla jihar Kano a yanzu nan da muke magana matasan da ba su da aikin yi sun kai su miliyan 4 ko sama da haka a ƙarshen makalar tasa sai yake faɗa cewa in dai muna son mu nema wa waɗannan matasan makoma to wajibi ne gwamnati a kalla a kowace shekara sai ta sama wa matasa 300,000 ko 300,000 da 42 aikin yi to kawai nan

kiga mata yace to Qurayshawa girman kai ne ya debo su wa kafat ala sultani ha kuma Qurayshawa sun ji tsoro akan mulkin su domin me idan annabi ya bayyana a gari idan mutane suka bi shi to shugabannin garin ko an kwance su ko ba a kwance ba su ba sun kwantu tunda duk al'umma za su mai da wannan manzan nan ne kurin karbar dokar su za su bar wadancin shugabannin da suke nada to shi yasa sai yace Qurayshawa suna jin tsoron mulkin su wa kashiyat ala makanatiha kuma Qurayshawa suka ji tsoron matsayin su da suke da shi a wannan zamani idan sa fa Muhammadin asnama wa aba alihata yayin da annabi Muhammad ya wawantar da gumaka ya aibanta abubuwan da suke bautawa yo abubuwan da suke bauta ba gumaka bane ba ba juwar watsu bane ba da itace bane ba wannan ba abin aibantawa bane ba malam yo kai wanda zai bautawa itace da dutse ya gina abu da hannunsa kai wannan anya kokolonsa kuwa menene a kokolwa ce ku a ciki mun gane an kulle zuciyarsa ne ba zai gane gaskiya ba domin da zai gane gaskiya taya mutun zai bauta ta gumaka to shine yake ga ya mata

0: yace saboda su Quraisha suna ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya maida gumakan su wawaye basu isa ba ya aibanta su fa'azatu ashaddal adha sai ku Quraishawan suka azabtar da shi mafi tsananin azabtarwa suka cutar da shi mafi tsananin cutarwa wahara badda a wata tayyiba kuma suke yaki da wannan kira nasa tsarkakakke kai Zaid ibn Asim ya iya bayani suke yaki da wannan kira nasa wanda yake tsarkakakke shikenan ita kuma tana zaune sai take sauraron sa yace amma duk da cutarwar da suke masa duk da kokarin yaƙa kiran sa da suke yi ko dar baya yi bai ja da baya ba bai fasa ba kullum ma himmarsa karuwa take yi akan abin da yake kiran al'umma akan sa na lalle abautawa Allah bai damu da dukkan abin da zai same shi ba a wannan tafarki nanan ne sai ba tana jin haka kalar sai ta ce wa matara ya aba abdullah fi sidiki hadar fi sidiki rajuli sai ta ce masa me kake gani ya baban abdullah cikin gaskiyar wannan mutumin wannan da kake ban labari me ya gaskiyar sa kala zaidu sai ko zaidu yace allazi yuzilu kull shakkin min nafsi anna quraishan aradat alaihi almal alwafir wadhamat almutlaqa falam yughrihi dhalika falau anna arrajula daliba dunya faqad sa'at ilayhi walakinahu sadiqun fi da'wati yace aini abin da nake gani babu abin da ya gusar mun da kokonto a cikin zuciyata game da kiran da annabi muhammad yake yi babu abin da ya kore mun wannan kokonto illa da na samu labarin quraishawa sun kiransa sun ce ya daina wannan kiran za su tara maka kudi sai yafi kowa kudi a birnin makka za su tara maka dukiya sai yafi kowa dukiya a birnin makka suka kuma ce za su nada shi ya zama shine sarkin su duk abin da za su zartar sai da umannin sa kuma suka ce za su tara masa duniya za a tara masa ƴan mata sai ya zaba amma ya daina wannan kiran ya daina wannan da'awa sai yake duk waɗannan abubuwan da aka lissafa masa shi da sai da'awa yace daga nan ne kokonto ya tafi a raina na san wannan mutumin mai gaskiya ne ba mai neman duniya bane ba da neman duniya yake yi ai wanda aka bujiro masa da wannan duniya bata gama samuwa ba an ce ga sallallahu sai ka fi kowa kudi a gari an ce ga mulki ba za a kulla komai ba sai ka yadda ga ƴan mata zabi ka darje to dama menene duniyar ai su kenan dama duniyar sallallahu iko zankada ƴan mata ba haka bane ba mun gane ba to annabi sallallahu alaihi wa sallam di yaki wannan dan haka Zaid dan Asim yace anan kokonto ya tafi daga raina cewa wannan mutumin mai gaskiya ne da duniya yake nema wallahi da karba zai yi mu ma mun tafi akan haka zuciyar mu dama ta ko ba haka bane ba mu ma ya Zaid dan Asimu babu kokonto a cikin zuciyar mu wannan manzo mai gaskiya ne wannan kuma babbar sheda ce babbar alama ce da za ta gane gaskiya ta wannan bawa to qalat nusaibatu nana nusaiba sai ta ce yabduli ya aba abdullahi min khilal hadithuka annaka mu'jabun bidda'wati wadda'iyati sai ta ce ya bayyana gare ni ya kai baban abdullahi a cikin zancen nan naka na gane na fahimta kiran da mai kiran duk sun burge ka mai kiran annabi muhammad ya burge ka shi kansa kiran musulunci din ya kayatar da kai kala zaidu anan da yaga ya kama zuciyar matarsa kaga yadda ake hikima ba yadda masu gidan yanzu ba da ka shiga wai ganin matarka ce kana so ka dan sa ta tayi wani abu ko ka ja hankalinta ka rinjaye ta sai ka zo da karfa za ka yi kamar malam bahaushe ya samu bayani sai ya shigo da muzurai to kaza za a yi to ba ta da yanci za ka yi mata muzurai a bayan kuma akwai lokaci da idan ta ce sai ta rama muzuranta sannan kuma sai ka ta rama din kuma dole sai ka hakura ta rama ko ba haka bane ba Allah ya ji kanmu to wannan mun koya kenan ko da yazo kai tsaye bai ce mata ke ne sai ba ga wani yazo da addini bi ani ne mijin ki kibi naje a sai bita da dabara ya bata labari ya kawo mata hujja ya kawo mata dalili da kanta a cikin zancen sa sai da ta gano wani abu sannan ta gaya masa to tana gaya masa na fa gano me kiran da abin da ake kira sun kayatar da kai su burge ka to da yaga ya gama kama zuciyarta bari ka ji abin da ya fito bakinsa sai ya ce mata innani wallahi ya nusaibatu lam aqibkil amri inda haddal ijabi bal amantu wa shahidtu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sai ya ce ya nusaiba lallai ni ai in tsaya ma a iyakacin wai kayatarwa da mamaki in tsaya wai a matsayin annabi muhammad da musulunci sun burge ni wallahi ba anan na tsaya ba ai kin ga ni in gaya miki ma na yi imani na shaida babu abun bauta sai Allah kuma na amince na yadda annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne walau annaki sami'ita bi uzniki hadisi Mus'ab da ke ma da kunnanki kin ji maganar Mus'ab an Muhammadin wanda ya karbo daga gurin annabi Muhammad wada'awati da irin kiran da annabi Muhammad yake yi falam tatamalaki an shahadati ke ma ba za ki iya mallaka kanki ba sai kin mika wuya da da kunnanki kika ji da tuni ma kin ce ashhadu an la ilaha illallah ai ya tana jin haka ya fuka ma zuciyarta sai ya kara mata bayani yace zancen da yake fitowa daga bakin Mus'ab yafi zuma dadi yafi nono fari idan yana fitowa daga bakin sa wannan maganar sai kaga kamar lu'ulu'i ne yake gangarowa daga cikin bakin sa idan ya gangaro daga cikin bakin nasa yakan zo ya keta zuciya ya shiga zuciya da ya shiga zuciya zai samu gurbi ya zauna hankali da ya sawara shi sai ya ga abin da yake fada haka yake daidai ne babu wani abu na jin dar koko kwanto a cikin sa Allahu akbar to tana jin haka sai kuma ita ma ta bashi amsa kala nusaibatu nanar nusaiba sai ta ce wadjumu tansaba ala wajnataha tana kokarin fare masa magana hawaye kuma yana kwaranyo mata akan kuncinta kaga hira tai dadi kenan hawaye yana kwaranyo mata sai ta ce masa amantu billahi rabban wa bi muhammadin nabiyyan tana hawaye tace nayi imani da Allah shine ubangiji na na aminta annabi muhammad annabi ne wa ana kad zawjaha ta rungume mijinta wa qabbalatu ta sumbace shi Allahu akbar wa ta'ahada an yakuna ma'al mubayyi'ina 'ala al-islam fi mawsim al-hajj al-qabili kuma suka yi alƙawari a lokacin za su zama da su za a yi aikin hajji mai zuwa dan su je su ga manzon Allah su yi masa mubayyi'a ido da ido ka ji yadda ake da'awa ko yadda ake kira kenan ko wudu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al-hasana kaga zaidu dan asim ya iya wa'azi ya bi da matarsa a hankali ta gane gaskiya ya bi ta da kalmomi masu sauki ya bi ta da wa'azi ya bi ta da kyautata kalma da kanta sai da ta gane ta fahimta ta karba kuma ta imani sannan suka zama daidai tare Allah ya sanya mu cikin masu kokarin koyi da su amin to lokacin da aka zo aikin haji na shekara ta gaba ya zama shekara ta 11 kenan bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa aqbala mus'ab ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam musliman mus'ab bin umar kenan ya gabato zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi musliman yana mai wa manzon Allah sallama wa mubashiran kuma yana wa manzon Allah albushir yana gaya masa bi anna hunaka adadan kabira min anba'i yathriba qad laqiyat ad-da'awati ladayhim qabula yana gaya manzon Allah yace ya rasulullah gani na zo daga madina a tare da ni nan da kake gani akwai dimbin mutane masu yawa daga ƴaƴan mutanen madina wanda kiran musulunci di ya je gare su kuma duk sun karba saboda lokacin da za a to shi ma Mus'ab bin Umar ya so ya zo maka dan haka sai to a cikin ayar mutanen Madina suka to lokacin da suka zo tunda shi ne wakilin manzon Allah shi ya fara shiga gurin manzon Allah shi ya je ga yama manzon Allah yana mai yi wa manzon Allah sallama yana mai wa manzon Allah albushir da wannan albarka da Allah ya sanya a cikin kiran sa wa nadalat fi min qulubihim mandalan mubarakan yace wannan kiran ya sauka a cikin zakatan Madina sauka wacce Allah ya sanya wa albarka wa qad wafadu ila makkata gasunan sun yo karabka sun yo tawaga zuwa birnin makka mubayyi'ina suna masu yi maka mubayyi'a ya rasulullahi an ce yana fadar haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam murmushi ya bayyana a fuskar sa har sai da wushiryarsa mai albarka ta riga bayyana tunda dama duk sanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai bai faranta masa rai yakan yi murmushi a fuskar sa mai annuri anan akan gane kai wannan zance ya faranta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama rai to a lokacin da Mus'ab ya bashi wannan labari manzon Allah yayi murna ya ji dadi to lokacin da waɗannan mutane suka shigo cikin birnin Makka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya gamu da su sai ya gaya musu cewa ba zai yi su zo gurin sa a juma'a ana tattaunawa tare da su da rana ba saboda idan mutanen Makka a lokacin suka gane sun gana da annabi Muhammad to sai wanda yake da kwana a cikin su amma duk sai sun kashe su to dan haka nan take manzo Allah ya ce to kun ga ba zai yiwu ba musa lokaci to ya za a yi sai aka ce to ma hadin da aka hadu bara ai na aka hadu bara a Aqaba nan muna nan gurin jiba anan aka hadu akwai kwari a gurin tunda lokacin duwar watsino yake wai kwari ne a ciki ana iya zama ai abinda za a yi wanda yake wajen kwarin baya gano me ake yi to anan za mu hadu manzon Allah kuma yace to kuma haduwa sai dai tsakiyar dare kuma tsakiyar dare ma kada ai motsi mai yawa idan nazo wanda suka riga suka yi bacci ma kar ku tashe su saboda kada garin tashin su a jiyo motsi a zo a gane kuna nan wallahi sai an cutar da ku saboda haka suka kulla haka Allah sarki kaga duniya banza ce wallahi ba komai bace ba a ce wai annabin Allah kamar annabi Muhammad an hana shi saka da wannan duniya din ka san banza ce da ta isa a gurin Allah wai sai ta kura manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka dare yayi dare ko yana yi a kabalan nabi sallallahu alaihi wasallama ma ammi al-abbas annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai ya gabato tare da baffansa al-abbas me wa kace al-abbasin ce yayi lokacin bai musulunta ba amma ka san Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cikin al-qur'ani ko kuma al-qauli Allah yi tunda ya kawo wato sharadi akwai manta shartiya Allah yace man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda dai yaji tsoron Allah Allah dai zai bashi mafita shi yasa ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da sama za ta shirya wani mutum makirci ta ce bari in fado in rukurkuje a kansa in hadakar da shi kasa kuma ta ce bari in kece ya shiko ciki na matse shi manzon Allah yace idan Allah ya duba zuciyarsa ya dogara da Allah to Allah yace sama da kasa baku isa ba sai ya bashi kariya sai ya fitar da shi sai ya bashi mafita domin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja to annabi sallallahu alaihi wasallama shine sayyidul muttaqina shine sayyidul attiqiyai annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagoran masu tsoron Allah ya ci tsoron Allah ya bar bacci ya fita tsakiyar dare zai fita daga gidansa zai tafi wazi cikin duhun dare zai keta ta ungwannin tsakiyar abokanan gaba to lokacin da yake gida yana jiran daren yayi sai yake bacci wannan tsoron Allah da yaji sai Allah ya bashi mafita sai Allah ya jefa wa zuciyar al-Abbasu Allah ya jefa masa ilhama ka lura da dan uwanka Muhammadu gashi nan ya ki bacci shiga yake yana fita sai ya zo ya kwanta kamar bacci yake amma ba bacci yake ba shi fa al-Abbas sai ya ga bini manzon Allah sai ya fito kofar gida sai ya dan tsaya dan can jama'a sai ya koma al-Abbas yace kai akwai wani abu sai yake bacci ai tsakiyar dare sai ga manzon Allah kawai da mai yafi akan kafada sa mai albarka ya fito zai fita al-Abbas sai ya tashi sai ya rike shi yace ya dan uwana ina zaka a wannan duhun daren cikin tsakiyar daren nan sai yace ya abbana zan tafi kira ne zuwa ga ubangiji na tare da cewa lokacin al-Abbas bai musulunta ba amma ka san manzon Allah shi sai dai kai mabiyin sa yaje maka tsoro kada a cutar da kai amma shi ko me zai zo baya jin wani abin nan ba a gaban sa ma suke baka kare ba su isa ba su waye su ba su isa ba saka al-Abbas sai yace a daren nan tsakiyar daren nan zaka fita wa'azin naka yace mutanen Yasrib ne haka suke cewa Madina lokacin ga su can a Aqaba can muna can zana a cikin duhun daren nan daren da Allah ya kai ka Makka ko kuma wanda ya taba zuwa ya taka daga birnin Makka ya taka har muna ya san tafiya tana da tsawo a cikin dare manzon Allah zai yi wannan tafiyar ya tafi da'awa saka al-Abbas sai ya jinjina kai yace a cikin duhun daren nan ka keta ta cikin birnin Makka ka tafi har zuwa muna har Aqaba kai bai kamata kana dan uwa nan kyale ka ka je ka fito wani abu ya same ka ba dan dakata ina zuwa manzon Allah sai dakata al-Abbas da ya shiga gida ya gashi da sharbebiyar takobi ya zare ta daga gida ya ce to kaga duk da ban bi ka ba amma shige mu je duk wanda zai taba ka da ranan sai dai na mutu Allah ne ya kama ko ba Allah ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu Allah ya kama manzon Allah sai manzon Allah shige gaba ya samu bodyguard kawai sai kenan to shi sa anan malam yake cewa a kabalan nabi sallallahu alaihi wasallama ma ammi al-Abbas annabi tsira da aminci ta bata gashi sai ya gabato tare da baffansa Abbas wa kadima ba min al-layl sulusahu daya bisa uku na dare ya wuce eh wasada sukunu wa qashat al-aswatu fala tasma'u illa hamsa a lokacin gari yayi kawai sautuka sun yi shiru tsit ba abin da kake ji sai takunta sai karar tafiya shine hamsa karar tafiya ka san komai ya shiru kana tafiya kai kanka zaka rika jin karar tafiya ka to ba abin da ake ji sai cikin wato wannan tafiya din shikenan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya tafi ya samu wadannan bayin Allah anan muna anan Aqaba to a lokacin da yaje an ce kada a tashi wadanda suka yi bacci da yawa sun kasa kaiwa lokacin bacci ya ɗebe su amma duk da haka sai da aka samu mutane ɗai har mutum 72 suna jiran sa to 72 nan maza ne biyu daga ciki mata ne biyun daga ciki da wannan baiwa Allah da muke tarihin ta nana Nusayba umma Ammara matan Zaid dan Asimu Allah ya kara mata yarda tana ciki tunda dama a bayan mun ji ta yi alƙawari da ita da mai gidanta ba na taron maka da mu za a yi mu ganshi da idon mu mu rabauta Allah yadda ka nuna mana nana Nusayba da Zaid dan Asimu Annabi Muhammad mu ma Allah kai mana alfarma ka nuna mana shi Allahu akbar to a lokacin da suka zo wannan mubaya'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kiran mutanen Madina zuwa ga musulunci ya gaya musu ayoyi yayi musu wa'azi kuma duk gaba ɗaya mutanen Madina sun karba Al-Abbas yana gefe yana tsaye to a ƙarshe sai mutanen Madina sai suka ce wa manzon Allah to muna ganin tunda maka sun takura mabiyanka sun takura wannan aikin naka da Allah ya aika ka da shi kawai ka baro garin maka ka dawo gurin mu da kai da dukkan wanda ya bi ka a cikin birnin maka ka dawo gurin mu zamu sauke ku zamu yi rayuwa tare da ku kai hasali ma zamu kare ku yadda zamu kare matan mu da ƴaƴan mu to annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ji haka sai ya ce to ku zo ku yi min mubaya'a akan haka ku yi min mubaya'a akan haka sai ya bude tafin hannunsa mai albarka a lokacin idan mutun zai wa manzon Allah mubaya'a manzon Allah yana bude tafin hannunsa ne shi ko mai mubaya'ar sai ya zo saka nasa tafin a cikin na manzon Allah sai su rintse shi manzon Allah ya rintse tafin sa shi ma sai ya rintse to anan zai jinjina ya ce ya rasulullah neman mubaya'a ma'anan mubaya'a nayi maka alƙawari ba gudu ba ja da baya akan umarnin da zai fito daga gurinka to lokacin da manzon Allah ya sa maza za su yi wannan mubaya'a Al-Abbas sai ya tashi ya ce tsaya dan nan uwana kafin su yi maka mubaya'a bari mu gaya musu magana maganar da zan gaya muku ku mutanen Madina ita ce kun ga anan maka jitta mafi yawan mutanen maka ba su yi imani da shi ba amma dai saboda kwarjinin kabilar mu ta Bani Hashim ana raga masa ba a kashe shi ba ko da ana kashe mabiyansa amma shi ba a kashe shi ba saboda wannan kabila ta mu karfinta yana ba shi kariya to in kun san in kun gayyace shi ya koma Madina ba za ku ba shi kariya ba to kar ku yi mubaya'an nan ku kyale mana shi da dadi ba dadi ba dai mu kashe shi ba ko mun masa azaba ba mu kashe shi ba idan kuwa kun san za ku cika to ku yi masa mubaya'an to a lokacin aka ce ita nan Nusayba jikin ta bari ya rinka yi saboda jin wannan kalaman na Al-Abbas to anan mutanen Madina suka ga Al-Abbas suka ce ai mun yi alƙawari a gaban manzon Allah mun wa Allah alƙawari idan annabi Muhammad ya baro mahaifarsa ya dawo gurin mu ai dukkan daukaka kuma ta kare a gurin mu mun yi alƙawari zamu kare shi irin kariyar da zamu yi wa iyalan mu ƴaƴan mu da matan mu da mu kankan mu to Al-Abbas da ya ji haka sai ya ja baya daga tsakanin su da ya shiga sai ya ce to ku yi mu baya so haka suka yi layi kowa ya zo ya kama hannun manzon Allah sai mu baya koma kowa sai da aka gama kaf maza suka kare to nana Nusayba sai ta dago kai tana dago kai wani cikin mutanen Madina sai ya zo ce ya rasulullah ga mata guda biyu su ba suna son su yi maka mubaya'a kamar yadda maza suka yi maka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to abin da za a yi a kawo ruwa a zuba a koko su saka hannunsu a cikin ruwan danni ba na yin hannu da matar da ba tawo ba mun gane ku to shikenan su ma suka yi wannan mubaya'a daga nan gari na wayewa suka runguda sai aka koma Madina adal jam'u ila yathriba وعادت ام عماره ماءه ولكنها عوده جديده نفس جديده وروح جديده wannan taron jama'a na mutanen Madina sai suka koma zuwa ga Madina ummu ammara nana Nusayba ta dawo tare da wannan jama'a sai dai wannan dawowar da tayi dawowa tayi sabuwar dawowa domin ta dawo ne da rai sabo da ruhi sabo da rayuwa sabuwa domin ta samu fitila daga gurin hasken rayuwa a wannan dawowar ta dawo Madina imani ya ratsa zuciyarta ya tabbata a cikin zuciyarta jin kalma da ta yi daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan famal'atha izzatun wa man'atan ya cika mata wato jin girman burinta ya cika da alfahari na taji magana daga manzon Allah har ma sai ta rika yin wani abu yadda ta ji manzon Allah yana lafazi sanda yake kira zuwa ga addini lokacin da suke anan Aqaba akwai lafazan da manzon Allah ya faɗa sai da ta riƙe daidai yadda manzon Allah ya faɗa yadda annabi ya faɗa da ta riƙe haka da ta zo kuma Madina sai ta riƙa maimaita tana nana ta irin wannan magana da manzon Allah ya faɗa daidai da daidai ka san ku abiya ratsa zuciyarta sabuwar rayuwa ta zo kenan babu wani abu da ya dada wato ƙara mata armashi irin yadda ta ji addini daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tun daga sannan tana da Madina sai ta zama babu wani abu da yake shagaltar da ita, kai ita sai ya zama ma babu komai a gabanta. Suwar da'awati ilallahi wa rasulihi, sai kawai kira zuwa ga Allah da manzon Allah, wa ri'ayatul baiti, da kuma kula da gidanta, wa tarbiyatul abna'i 'ala al-islam, da kuma tarbiyar ƴaƴanta akan musulunci. Abinda take kenan, laqad malakatir risalata 'alaiha dhataha wa wujudaha. A lokacinna wadda kadiman nabi sallallahu alaihi wasallama arara yasriba, a lokacin da kafahuwan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, masu tsarki wadannan kafahuwa suka taka kasar Madina. Kai wannan rana mutanen Madina sun yi farin ciki da murna, har ma malaman tarihi suke cewa irin murnar da mutanen Madina suka yi ran da manzon Allah ya yi hijira daga Makka, ran da ya shiga birnin Madina, irin murnar da suka yi ba a taba gani a tarihi dan adam yayi murna irin wannan ba. Saboda murna ce da har sai da ta kai dan adam da kansa ma ya rasa shi ina zai saka kansa ne, saboda murnar dadin farin cikin in ana yin yawa ma shi yayi masa yawa. To haka suka zo suka tarbi manzon Allah, kuma a wannan fitowa tunda farkon musulunci ne, a lokacin ake ba mutane tarbiya, fitowa akai da mata da maza da yara da manya da tsofaffi, kai Madina ka cokan fitowa ta tarbi manzon Allah. To a wannan fitowa da aka yi aka zo tarar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, akwai wannan baiwar Allah Nana Nusayba Ummu Ammara Almaziniya, an yi wannan tare da ita na bakon girma. Bayan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi, ya zauna a Madina wata shida bayan zamansa a Madina. Allah tabaraka wa ta'ala sai saukar da ayar nan da Allah yake cewa uzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir. Allah tabaraka wa ta'ala yace an yi izini ga waɗanda ake yakan su cewa lallai an zalunce su, ma'ana an musu izini su masu mai da martani lallai kuma
1: kowace rana sabuwar darasi ne ga yaro, a yayin da duk lokaci dama ce ta ƙarin kuzari, girma da koyon abubuwa.
2: Kalla mama, kullum sai ƙara shi ga mulke.
3: Haka ne fa, ina matukar alfahari da kai.
2: A tallafa musu girma ta shayar da su Lacto Grow 4 mai ɗauke da sinadaran vitamin da ma'adinai.
1: Ƙara inganta abincin da ake bai wa yaro domin tallafawa jikinsa girma cikin kuzari da kaifin basira.
2: Mama, wannan na fi so.
1: Mu taimaka masa girma cikin aminci. Lacto Grow 4, girma a kuzari, girma a shirye.
3: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa, wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
4: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
3: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
4: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
5: So good together.
6: Hey, good at it. Now everybody.

0: 93.1 a Zangon FM.
1: Mu Madina garin gaskiya, ina so in tsara halin tafiyar mu zuwa Haramain da Allah Rahimu ya kai mu ziyara wajen shugaban mu. Na gode Allah wanda ya yi mu sarkin sarauta ilahi daya a ran Lahadi da karfe 8 safiya. Ina nan gidana ina ba da niyya Alhaji Mahmud da ya yi mun waya cece mini mudi ka dau aniya da kai
0: domin sanin bayani a kan lokaci. Kasance da Arewa Radio.
1: Kuma gidana ya niyya ina sallama duna kinkin tsakaya. Na dawa da kata na tashi na shirya na bar gida na cikin lafiya. Na sallama wasu har ma da kuka na murna ganin gashi zan maka suna ta fadin Rabbu shine ya kai ka mu ma nufin mu zamto kamar ka. Allah ya dawo da ku lafiya sai ne.
0: Agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi.

0: Daren kasa.
1: Labaran za ku ji hukumar kashe gobara na bincike kan musabbabin matsalolin sola da ke kawo cikas a kasuwanni. Jami'ar ADC ta cece gwamnatin tarayya kan karin farashin man fetur. Rundunar sojin sama ta karbi sabbin jiragen yaki. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a cikin labaran kasa na yau Laraba 4 ga watan Rabiu Tsani 1448 bayan hijirar fiyin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai da 16 ga watan Satumbar shekarar 2026 miladiya. Yau kwanaki 124 kenan da sace dalibai a karamar hukumar Askira Uba da ke jihar Borno kuma babu labarin su. Muna yaba da kokarin jami'an tsaro da yake so ga ceto na garin Oriri da ke jihar Oyo. To sai wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba har sai an kubutar da daliban da aka sace a jihar Borno. Sunana Maryam Usman Nagadobi da bi ga cikakkun labaran. Kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta kasa Algon rishin jihar Kano ta ce ba ta da wata yarjejeniya da wata kungiyar duniya kan biyan kashi 25 cikin 100 na allowance din masu rijistar haihuwa na unguwanni da masu kula da shirin a kananan hukumomi karkashin shirin rijistar haihuwa na zamani. Mai magana da yawun Algon Honorable Surajo Ibrahim Imam ne wannan karin bayani bayan wasu masu rijistar sun yi kirarin cewa masu daukar nauyin shirin sun amince da biyan kashi 75 cikin 100 na allowance din su, yayin da shugabannin kananan hukumomi za su biya sauran kashi 25 cikin 100. Imam, wanda kuma shine shugaban karamar hukumar Dala a jihar Kano, ya ce Algon za ta gudanar da taron gaggawa da ma'aikatan da abin ya shafa domin magance matsalar. Ya buƙaci masu rijistar da su da masu kula da shirin a kananan hukumomi akan su yi hakuri ganin cewa wasu daga cikin su sun shafe watanni ba tare da samun allowance din da ya kamata a ce sun karba ba. Idan ko hukumar gaci kashe gobara ta jihar Kano ta kaddamar da bincike kan gobarar da ake dangantawa da na'urorin lantarki mai alam wato da mai amfani da hasken rana da batiran su a kasuwar Sabon Gari. Wannan mataki ya biyo bayan wata gobara da ta faru a baya-bayan nan da ake hiskautar zaton batirin na'urar hasken rana ne ya haddasa ta. Lamarin da hukumar ta danganta da rashin ingantaccen hada wayoyi, cunkoson amfani da wutar lantarki da rashin isasshen kulawa da kuma adana kayayyaki ba bisa ka'ida ba. Hukumar ta bada shawarar gudanar da bincike akai-akai, inganta hanyoyin kai rahoton gaggawa da wayar da kan jama'a kan kariya daga gobara da kuma sanya kayan haske a muhimman gurare. A gefe guda kuma hukumar kula da kasuwar ta ce za ta aiwatar da shawarwarin tare da shirin shimfiɗa bututun ruwa da kafa wuraren fitar da ruwa domin kashe gobara a sassan kasuwar, matakin da ke jiran amincewar gwamnati. Ita ko kungiyar editoci ta kasa ta nuna damuwa kan yadda ake samun karuwa wajen musgunawa da tsoratarwa tare da kuma gurfanar da 'yan jarida a gaban shari'a daga hukumomin tsaro. Tana mai gargaɗi irin waɗannan matakai na iya raunana 'yancin aikin jarida da kuma halastaccen aikin bayar da rahoto. Kungiyar ta kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da su tabbatar da samar da daidaitaccen yanayin fafatawa ga dukkanin jam'iyyun siyasa da 'yan takara gabanin babban zaɓen shekarar 2027 cikin wata sanarwar ƙarshe da shugaban kungiyar Asia NABA da babban sakatarenta Onua Uke suka sanya wa hannu. Kungiyar ta ce tana matuƙar damuwa musamman ma kan yadda ake amfani da dokokin yaƙi da laifukan intanet da sauran dokoki ta hanyoyin da za su iya taƙaita halastaccen aikin jarida. Ta buƙaci gwamnatoci a dukkanin matakai da su kuma jama'a a kan su mutunta 'yancin aikin jarida tare da yin hulɗa da kafafen yaɗa labarai wajen ci gaba maimakon amfani da barazana da tsoratarwa ko tashin hankali ga 'yan jarida da ƙungiyoyin kafafen yaɗa labarai. Shugaban rukunin kamfanin Dangote Aliko Dangote ya ce har yanzu 'yan Najeriya na biyan farashi mai tsada kan man fetur. Duk da fara ta ce ɗanyen mai a cikin gida yana mai cewa samar da man a cikin gida baya kare ƙasar nan daga gaba ɗaya daga tasirin farashin ɗanyen mai a duniya na duniya da kuma sauye-sauyen kasuwa. Dangote ya ce matatar man tana sayan ɗanyen mai ne bisa farashin da ake samu a kasuwa a lokacin, kuma wasu lokutan tana biyan ƙarin kuɗin mai yawa al'amarin da yasa ba zai yiwu a sayar da kayayyakin man fetur a ƙasa da farashin kasuwa da za ta iya dauka ba. Da yake amsa tambayoyin da ake yi kan tsadar man fetur, ya ce farashin man fetur a ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya ya fi na Najeriya yawa sosai. Dangote ya ce matatar ta sayi ɗanyen man fetur da ya kai $124 kan kowace ganga a watan Mayu. Naira ta samu karuwa da daraja a jiya, inda ta tashi zuwa $1,380 kan kowace tala ɗaya a kasuwar bayan fage, daga $1,390 da aka samu a ranar Litinin. Bayanan babban bankin Najeriya sun bayyana cewa farashin musayar da bankin ke nunawa ya tashi zuwa $1,329.5 kan dala ɗaya daga Najeriya zuwa $1,329 ranar Litinin, lamarin da ke nuna cewa darajar naira ta ragu da kobo 50. Sakamakon haka tazarar da ke tsakanin kasuwar bayan fage da kasuwar hukumar ta ragu zuwa $50.5 kan dala ɗaya daga $61 da aka samu ranar Litinin. Adadin kudaden cinikayyar musayar kudaden kasashen waje da aka gudanar tsakanin bankuna a kasuwar canji ya karu da kashi 77.6, inda ya kai $262.12 daga $94.44 da aka samu ranar Litinin. To ana sauraron labarin na ƙasa daga nan Arewa Radio da ke kan mita 93.1 a zangon FM. Rundunar sojin sama ta Najeriya ta karbi sabbin jirage masu saukar angulu guda 5, yayin da gwamnatin tarayya ke ƙara ƙoƙarin zamanantar da ƙarfin sojin saman ƙasar nan. Daraktan hulɗa da jama'a da yaɗa labarai Air Comrade Ehimem Ojudim shine ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar ranar Litinin a babban birnin tarayya, inda ya ce sabbin jiragen sun kunshi jirage na saukar ungulu guda 3 waɗanda kamfanin Leonardo Helicopters da Italia ke kera, da kuma jirage 2 waɗanda kamfanin Airbus Helicopters ke kerawa. Ya ce an karɓi jirage 3 waɗanda suke cikin jerin 10 da gwamnatin tarayya ta saya a baya-bayan nan a ranar a Lagos a ranar 15 ga watan Satumba, yayin da ake sa ran sauran jiragen 7 za su iso kafin ƙarshen shekarar 2026. Ita kuwa jam'iyyar ADC ta zargi gwamnatin shugaba Bola Tinubu da ƙara tsanantawa ƴan Najeriya kan wahalar tattalin arziki, biyo bayan tashin man fetur daga zuwa $1,470 kan kowace lita ɗaya. Jam'iyyar ta ce ƙarin farashin ya sa sufuri da sauran muhimman abubuwan bukatun yau da kullum suka ƙara tsada, lamarin da ke tura 'yan Najeriya cikin wani hali mai hatsari kusa da iyakar abin da ɗan adam zai iya jurewa. Cikin wata sanarwa da sakataren yaɗa labarai na ƙasa na jam'iyyar Bolaji Abdullahi ya fitar jiya, ADC ta ce ana jin tsarin ƙarin farashin man fetur a fannonin abinci da sufuri da wutar lantarki da ilimi har ma da sauran fannoni. Inda a gefe guda tsohon gwamnan jihar Ekiti Ayo Fashe ya yi hasashen cewa shugaba Bola Tinubu zai lashe shugaban ƙasa na shekarar 2027 ko da kuwa 'yan takarar adawa Atiku da Peter Obi sun yanke shawarar haɗa kai. Da yake bayyana ra'ayinsa a wani shirin gidan talabijin na ƙasa a daren jiya, ya ce adawa za ta fuskanci ƙalubale mafi girma idan Atiku da Obi suka tsaya da takara daban-daban. Yana mai cewa hakan zai ƙara raba ƙuri'un da za su samu. Ya kuma yi ƙirarin cewa yankin kudu maso yamma zai samar da tazarar ƙuri'u da ba ta gaza $6 million ba a madadin Tinubu. Yana mai tambayar yadda Atiku ko Obi zai iya samun gagarumar kaso na ƙuri'un daga wato yankin shugaban ƙasar. To a yanzu dai muna harkokin na siyasa, inda ministan babban birnin tarayya Nyesom Wike ya bayyana goyon bayansa ga sake zaben shugaba Bola Tinubu a shekarar 2027 da yana nufin jam'iyyar PDP ba. Wato ba za ta gabatar da 'yan takara a sauran zaɓuka ba. Wike ya ce matsayinsa bai canza ba na cewa zai tattara goyon baya domin sake zaben Tinubu, yayin da PDP ke da 'yancin tsayawa takara a zaben gwamna, majalisar dokoki ta ƙasa da majalisun jihohi. Ministan ya yi wannan ƙarin bayanin ne a cikin wata sanarwar da babban mataimakinsa na musamman kan sadarwa jama'a da kafofin sadarwa na zamani ya fitar ranar Talata. Wike ya kuma yi watsi da duk wata magana da ke nuna cewa ƙungiyar Rainbow Coalition wata yarjejeniya ce da jam'iyyar APC. Yana mai bayyana ta matsayin wata hanya da mambobin jam'iyyu daban-daban za su iya amfani da ita wajen tattara goyon baya ga Tinubu. Shi kuwa shugaban ƙungiyar gwamnonin APC Hope Uzodinma ya a wani martani kai tsaye ga wiki ya ce gwamnatin jam'iyyar mai mulki ba za su goyi bayan duk wata kawance da zai iya kawo cikas ga sake zaben shugaba Bola Tinubu ko korona na jam'iyyar gabanin zaben da ke karatuwa ba gwamnatin jihar Imo wanda yayi alƙawarin cewa gwamnonin na yakin neman zabe ya ta'allaka ne kan yadda ƴan takarar APC a dukkanin matakai a gefe guda sansanin kwamitin rikon ƙwarya na ƙasa na jam'iyyar PDP wanda ta nemo turaki ke jagoranta yayi wa Tinubu da gwamnatin jam'iyyar APC ba a kan wannan takaddama turaki ya ce jam'iyyar mai mulki da shugaban ƙasa za su fada cikin tarkon matsalar da suka kirkira da kansu to iyakacin labaran na ƙasa kenan a madadin sashen labarai da lamarin da kullum na Arewa Radio dake kan mita 93.5 a zangon FM har ma da dukkan abokan aiki da suka dafa labarin yazo gare ku sunana Maryam Usman Nagado bisalam

0: kai.
1: Eh.
0: Da binkita na binkita sai naji abin duk ba aka bane. Da na kira wayar da aka kira ni da ita. Nace ai na waya tayaya ta aka samu number ta gaban nan karshe dai da na kira waya sai dai da yi fuskar kira gane sai dai na kira sai dai daga.
1: Ai dole.
0: Wallahi da kai irin haka yana amfira faruwa gaskiya a karkara.
1: To Allah ya kiyaye.
0: Muna ji dadin farashin da kuke kawo
1: mana. Muna godiya. Amin saboda shugaban halitta muna godiya kwarai da gaske da wannan gudun. Muna godiya. Muna godiya kwarai da gaske Bashir mita 93.1.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Ana tare da Yusuf Ranga.
1: To Yusuf.
2: Masha ka mun ji labaran mu dai anan gero ana sai da shi 900.
1: Shi gero a inda kuke?
2: Eh.
1: A wace karamar hukuma ne?
2: Ringim.
1: Ringim jihar Jigawa.
2: Eh.
1: To alhamdulillah.
2: Da ana sai da 900.
1: Ita kuma dawa.
2: Eh.
1: To alhamdulillah.
2: Ita mai ko da riwar da su ne.
1: To alhamdulillah. Allah ya ci gaba da sassauta mana.
2: Ya Allah.
1: Allah ya ci gaba da sassauta mana a gaida mutanen Ringim. Muna godiya kwarai da gaske yace su can dawa 800 gero 800. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Ina maka fata alheri. Usman Malaza.
1: Wallahi ni ma ina maka.
3: Wallahi ya aiki.
1: Wallahi alhamdulillah.
3: Gaskiya wannan abin da aka kawo baya babban taimako ne wallahi Allah saboda suna nan suna ta yawo gari gari wallahi.
1: Gaskiya ne to sai a ci gaba da sa ido.
3: An ga aka san abin da wannan a dada a dada. A dada wannan tun matanmu dai matanmu su aka fi zolaya wallahi Allah amma ba mu ma za mu Allah ya wayar da mu amma mata kwa ko da aka zo aka dan zolaye ta za a ba ta sabulu ko irin shaddan nan ko menene sai tun

0: Idris shi ya tiritirin tace shirin har ya zo zuwa gare ku. Bashir sarki shi ke sanya idanu a cikin shirin. Anan da na shirye shirin na gabatar, Muhammad Sani Muhammad Adam ke cewa sa du'a alkhairi.
1: Mai tsada har yanzu bai iya komai ba, kullum ba
2: albishirinku kanawa. Shahararren kamfanin The Greenhouse ya zo kanan mu ta dabo, kamfanin da ya kware wajen samar da ingantattun magungunan da ya samar daga itatuwa da tsirrai. Kamfanin The Greenhouse ya zo jihar Kano tare da kwararrun likitoci domin gabatar da gwajin lafiya kyauta da na'ura ga kowa da kowa na tsawon kwanaki uku, tare da bayar da ragin kaso 50 cikin 100 na magungunan su. Za a fara gwajin ne daga ranar Talata 15 ga wata zuwa Alhamis 17 ga watan da muke ciki, da karfe 9 na safe zuwa karfe 5 na yammacin kowace rana a ƴan Musa Plaza, Block C, ofishi mai lamba 12 dake ƴan kaba Ring Road. Har ila yau, kamfanin The Greenhouse na neman waɗanda za su zama wakilan kamfanin da ƙananan hukumomi 44 na garin Kano. Domin ƙarin bayani, sai a kira 0707-7230-1260, wato dai 0707-7230-1260.
3: Nawan
4: to jina ya akai ni
3: daren jiya fa yaran nan kwana muka yi jikin nasa babu dadi, ga zazzabi da tari kuma yana ta kukan ciwon makogaro.
4: Ki jika masa marke mana
3: kwana dai akai shi asibiti ko kaga ana ta maganar ciwon mashako a radio, an ce yana da illa sosai gashi kuma da saurin yaduwa.
4: Shirya masa kuje asibiti.
5: A wasu lokutan ciwon da ake tunani karami ne ka iya haddasa babbar matsala, musamman ma idan ya shafi ciwuka masu yaduwa kamar mashako wanda ke saurin yaduwa daga shara har ma da manya. Yayin da duk wata alamar ciwo ta nuna, to lallai kada a yi jinkiri, a tafi asibiti don samun kulawa daga jami'an lafiya.
6: Me ya same shi?
7: Kwana muka yana fama da zazzabi, tari da ciwon makogaro.
8: Kin yi kyankai da kika kawo shi domin yana nuna alamun ciwon mashako.
5: A lura da alamomin, a nemi kulawa da wuri, a kuma ba wa iyali kariya.
9: Mu haɗa hannayenmu don kare Kano.
10: Wannan saƙo ne daga cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta jihar Kano, KNCDC.
11: Ina makarantar sakandare a jihar Kano? Shin kuna da zakakuran dalibai masu bincike da iya sarrafa magana da ruwan hujjoji? To ga dama ta samu. Kasaitaccen muhawarar Arewa Radio ta dawo cikin girma da sabbin damarmaki. Dalibai daga shekara 13 zuwa 18 masu karfin gwiwar fafatawa da takwarorin su masu ra'ayi mabambanta. A wannan karan, makarantu ne za su yi rajistar daliban su, inda za a zaɓi guda biyu da za su wakilce su a muhawarar wannan zangon. Makaranta za ta turo da sautin murya da bai wuce mintuna 4 ba, minti 2 ana goyon bayan maudu'in a cikin harshen Hausa, minti 2 kuwa ana adawa da maudu'in a cikin harshen Turanci. Domin waɗanda za su yi nasara a muhawarar, za su wakilci jihar Kano a muhawarar I beg to differ ta jihar Legas. Maudu'in shine, shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalabtarwa ta duka ba? Shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalabtarwa ta duka ba? A don haka, sai a ziyarci shafin www.arewaradio.com domin yin rajista. Akwai damar lashe kyaututtuka daban-daban ga daliban da kuma makarantun su. Za a rufe rajista a ranar 25 ga wannan watan na Satumba. Domin ƙarin bayani sai a kira lambar waya 0704444398.
12: Taskar Arewa.
13: Taskar Arewa.
12: Daga nan mita 93.1 Arewa.
14: Dan lalacin da aka yi akwai rubutu ainihin jarida. Ƴancin jarida na faɗi abin da naga. Na faɗi abin da naga dama. Kana shigar da barna a cikin gidajen mutane. Aikin jarida shine a kawo sabon labari. Ni dauki hankali. Ya zama ni ne farkon wanda muka faɗi wannan labari. Wannan labarin ya shi kunnin tsohuwa da cijuwa mahaifiyarka ko kakanka a gida, barna kai ka samu albashin ka je ka. Sa'annan kuma fadar wannan abin ya bude ma mutane waɗansu mutane kuma hanya a ce haka ake yi. Shi yasa ba kowane labari za a yaɗa shi a cikin gidan rediyo ba. Shi yasa ɗan jaridar da burinsa shi ne duk labari shi ya zama shi ne farko wanda zai faɗa, da matansu da matansu murna ma ake kamar yakin Badar. Ana Allah ga an faɗa a wata mata shekararta 60 ko 80, wanda yaro karami ya mata zaɓe da shi ne sai mai me amfani wannan

0: ɗaya daga cikin dalilin da ya sa suka yi kokarin gina wata runduna da ake kira Rebellious Junta. Runduna ce ta gwagwarmaya ta kin jinin abin da Saudi Arabia take a tsarin tafiyar da gwamnatin Yemen. Saboda an raba Yemen gida biyu, Saudi Arabia ta ɗauki ƴan mawata. Kuma ɗaya ɓangaren da ake ganin yana da adawa da tsirin tsarin yadda ake tafiyar da gwamnatin Yemen. Ai su ne su kuma suke ganin cewa ba daidai ba ne ƙasar ta ɗora a gwada ban yadda wata ƙasa za ta zo ta yi kutse irin kutsen da muke magana. Ta yi ruwa ta yi tsaki.
1: A kan tafiyar da gwamnatin ƙasar.
0: Ƙwarai da gaske dalilin formation na junta ɗin yan kutu kenan. Saboda in aka tsaya aka duba za ka ga cewa to sai su kuma waɗannan ƴan gwagwarmaya suke kallo. Yadda ƙasar Saudi Arabia ta shigo cikin Yemen ba haka ya kamata ta shigo ba saboda su ma suna da ƴanci. Kuma sai suke ganin ba daidai ba ne a dara su gida biyu. A ɗauki wani ɓangare a nuna ana goyon bayan ɓangaren su kuma wannan ɓangaren ana ƙyamar su waɗannan an maida su ƴan bora su waɗancan kuma an maida su ƴan mowa. Sai suke gani a to ai ƙasa ce guda ɗaya. Wadda ya kamata a ce mahukuntanta sun tsaya a kan turba guda ɗaya ta yin adalci. Ba wai yadda za a yi ƙoƙarin a maida su wani yanayi wanda ya kama da ƴan amshin shata a cikin gida ba. Da suka fahimci cewa wannan shine niyyar Saudi Arabia da mahukuntan Saudi Arabia na kan tsaga gidan guda biyu da ɗaukar ɓangare na ga yadda suke so ƙasar ta tafi bayan suna ganin su ma ƙasa ce mai ƴanci. Saboda haka sai suke ganin cewa to mu ma bari mu hana gwamnatin mai cin zaman lafiya mu zama ɓangaren Rebellious Junta na tawaye. To kaga in ka tsaya ka duba za ka ga cewa wannan mana wato wannan da sisa da aka kisa sai ta zama tutar rashin jituwa tsakanin su.
1: Amma baba to ai ka iya cewa anan ba cinya ba kafar baya kenan. Misali kamar sun ki kasar Saudiya ta tafi da wani bangare amma kuma sun amince Iran ta tafi da su kuma nasu bangaren.
0: Eh to ai dama abin da yasa suka yi abin nan da ake cewa duk dan da ya hana uwarsa bacci shi ma ba zai yi ba. Ai in kaga duk ai in ka lura da duk attack din duk wani farmaki da duk wani abu da ake ganin cewa ƴan Houthi suna yi ai kaga daga goyon bayan Iran suke samu. Sannan kuma sai su kuma Saudi Arabia suke ganin cewa akwai wani yanki da idan an yadda a tafi da yankin gabaki daya to za su rika sansanar kulla alaka da wani bangare na duniya a Middle East din musamman bangaren Iran. Wanda ana gani ita Iran in ka duba alaka ta da Saudi Arabia in ka duba alaka Saudi Arabia da America da kasashen yammacin duniya mahukuntan Iran suna gani duk wata alaka da za a yi bunƙasa tsakanin Saudi Arabia da kasashen yammacin duniya musamman da Amurka abu ne wanda ba sai yawa Iran daɗi ba. Saboda haka sai suka gwammace da cewa bari su yi amfani da Houthis a matsayin puppets wasu ƴan barandansu. Saboda to ai kaga in ka tsaya ka duba za ka ga cewa ita Iran ta riga ta sani cewa da mahukuntanta duk abin da za a kulla da America da duk wata ƙasa a Middle East wadda take da arziki irin na Iran ɗin wadda suke da arzikin mai. To ƙarshe Iran tana kallo jirgin ceton ba zai zo Iran ya tsaya ba za su gama daga ƙarshe su ne target. Ai wata rumfa ce suka kafa wa kansu domin kare kansu inda wata ƙasa a yankin Gulf wadda ta karkata da cewa tana bin America sau da kaf. A kaga idan ka duba a duk yankin Gulf duk wannan ƙasashen da suke cikin Gulf states irin su Oman irin su Jordan irin su Kuwait irin su United Arab Emirates da sauransu da irin su Saudi Arabia ai babu ƙasar da ta yadda da shugabanninta cewa ba wata ƙasa a duniya ta fuskar diflomasiya da suke kallanta abokiyar amana kamar America. Ai shi yasa za ka ga duk waɗannan ƙasashen da suke yankin Gulf ai ya kasance cewa ba wata ake da alaka da ita ta zahiri alaka mai danƙon gaske irin alaƙar Saudi Arabia da America. Saboda in ka duba ko da heavy investment da saka jari da kuɗaɗe da ake gani da oil interest America take da shi ai ta fi samun ta goma shi a Saudi Arabia dan ba mai man Saudi Arabia a cikin wannan kasashen yankin Gulf States din sauran ma ai biyo Saudi Arabia baya suke. To saboda ka sai su ƴan Houthis din suke ganin cewa idan ma wata bukata ce ka san shi dan tawaye yana da wani abu guda da zai iya kulla alaka da kowace ƙasa in yasa zai yi sababin zai samu kuma wani kwararo ko wata hanya wanda zai samu biyan bukatarsa. Saboda ba za ka zama ɗan tawaye a duniya ba ka hana zaman lafiya kai yadda kake ganin kai ma an tsangwame ka ai sai kana da foreign back wanda yake goyon bayan ka
1: kamar irin abin da yake faruwa tsakanin M23 kenan da gwamnatin kasar demokradiyyar Congo da ita kuma Rwanda da take goyon musu baya. kamar su ma irin su RSF kenan da ake ganin cewa hadaddiyar dollar Larabawa tana goya musu baya tana ba su makamai da daukar horo
0: to haka ne saboda haka duk wanda yake cikin irin wannan cakwakiya ai ka san bayan da za a aikace ku yanzu ko kungiyoyin intawaye nan da ake magana idan ka dubi bangaren su alkaida da ake magana idan ka dubi irin al-shabab a Somalia da ake magana idan ka dubi bangarori irin na Hamas da ake magana idan ka dubi dukkan wani bangare na jagora wanda suke fafutukan neman yancin su indi yan gwagwarmaya isu ba za su rasa iyayen gida ba saboda in babu iyayen gida waɗanda suke oilin din mashin din wanda za su riga su wato kusan dauki mataki ko su dauki nauyin baka dugoyen ba saboda duk wata fafutuka ta neman yanci ba a yin ta ne haka zika dole sai kana da mai goyen bayan ka makaman da kuke amfani da su sai kana da mai baka kudaden da kake amfani da su sai kana da mai baka saboda haka su kuma ɗan hutis na Yemen sai suke ganin cewa
1: amma yanzu misali kamar irin su Afghanistan da suka yi tagwagwarmaya shekara da shekaru da kasar Amurka su waye suka goyi bayan su su waye suka tallafa musu wacce kasa ce ta fito ta nuna cewa tana goyen bayan misali in Afghanistan
0: a wannan lokacin wato su Afghanistan idan ka riga ka duba ai da sun yi tsama ma lokacin da aka samu rashin jituwa da wasu daga gwamnatoci irin na Rasha kaga lokacin da aka yi ai akwai lokacin da Rasha ta yi invading din Afghanistan a 1979 lokacin Brezhnevs to wannan wani abu ne wanda ya ta'allaka kan bambancin aqida ta ideology to amma daga lokacin da aka ce Afghanistan ta zama abokiyar gabar Amurka cikin shekaru 22 wanda yan Taliban suka hau gwamnati duk da su basu fito sun ce ga masu goyen bayan su ba amma ka san babu yanda za a ce tsawon shekaru 22 America na yaki da kasa karama kamar Afghanistan kuma daga karshe duk yan barandan da suke ka dubi yadda ake da gwamnatin Ashraf Ghani Afghanistan sai da ya gudu ya balladin sa da aka zuta waye da yaki ya ci shi kamar yanda aka yi wa Bashar al-Assad ai ka ga kuma Afghanistan da aka yi wa Ashraf Ghani da ya ga cewa babu hanyar fita ai kaga sai da aka zo aka kawo jirgin ceto wanda aka cetar da shi daga cikin kasar Afghanistan to amma kuma abin da yake faruwa su mutanen Afghanistan in aka dubi irin tsawon lokacin da suka dauka suna gugurma sai da suka shekara 22 an Taliban Afghanistan suna gugurmaya wajen yakar America ta yi sun yayi da shugabanni da amma duk da karfin America da goyen bayan da take ba irin wasu daga cikin waɗanda suka zamantu cewa ba sa ga muciji da junansu a cikin ƙasa amma yan Afghanistan sai da suka kori dan barin dan America Ashraf Ghani Afghanistan
1: so ai suka goyi bayan su
0: so
1: a boye ko a sarari
0: a fa a boye
1: su Taliban
0: eh su Taliban akwai kasashe da yawa ta karkashin ƙasa daga yankin Rashin ma akwai wani rahoto da aka buga a jaridar Pravda wanda ya nuna cewa a gwamnatin Rashin ma akwai waɗanda suka goyi da bayan in Taliban din har da irin su Putin da ake magana amma kaga Rasha bata fito kai tsaye ta faɗa ba saboda ka san su suna da wani tsari ne na rufe baki su danke da musalla saboda in ka duba inda America ce take goyon bayan su kaga saboda su tsarin su ba na yin shiru bane da bakin su za su fito ma su rika cewa mu daga ma policy statement din da suke ta fuskar diplomasiya ta an yi kaza a guri kaza ko ka ji America ta ce gwamnati mai ci a guri kaza ita ce the best government to impliedly wannan a tsari irin na